0: moko jangal moko xamal ta bayiwu ko ben yoon soxna jaara mom itam wëlbeetiku mom it ab pass passam bu kawé yitém ju kawé ca waxon na jigen rek la moko may ciir bimu am bo xamné istiwar bind nako ca duko farmuk ndax dem ba am maqam bobu nga xamné dem na ba mana delsi wat jamono di fekk ko xamné ci ak kenn ci ñi yalla boole boole mom la mu bok ci njabota muy cheikhul khadim radiyallahu anhu mu man ko genn ci ay khat khat ciir boko kuko mana am du tiagne da nga togon da ne jigen rek la waye da nga jëf da nga fagu ba yalla may lako ngir yalla dalay wone nak ne ngay gor ngay jigen li mo man makoy joxe te nak newuma gor rek la koy jox newuma nak jigen rek la koy jox waye kuko ci jëf rek min zakirat awun sa falanuhyanu hayatan tayyiba la ci yalla sunu borom wax wala najiyanum ajrun bi ahsani ma kanu ya'malun tam la ci sunu borom wax kon loli tam soxna jaara fofa la jaar ba mu del ci jamono gogu tam mu def koy yoon ba ci bi nga xamne kenn ci kilifa yi genn na aduna serigne touba dafa wax serigne mbacke bou sama ca demone ne ko ndax gis nga sa badjan bami melne xam nga ñom dañu xam ni ñu tonto serigne bi mu dal ne ko bo amono gis re dang ko gis ndax ma nga won ci sappi sa kon loli tam bu soxna ci togon rek ni jigen rek la amana lol du ko am waye nak dafa dugg ci course ba baraw ca am limu am lo xamne rawna ci ay goor yu bari wa keur serigne touba itam ñom ñep non lañ mel motax serigne touba famu da jaarale goor ñi ci njang ak tarbiya fofu la da jaarale jigen ñi kon musta wax mom serigne touba ne ñi kat ay jigen rek lañ kon njangum jigen amul solo kon ñi koy wax deggewun ci serigne touba mom dafa japp ne njangum jigen sax mo am solo lolu mo waral ba kenn dikke fek moko tuddalon domam mu gej ko gis bim ko gisate mu diko ko laaj fumu tollu munako budon gor day warna tollu ci wattu munako budé jigen nak nga xamne kon lolu day wane ne gor baxna jigen baxna loli serigne bi mom daf ko saxal bu bax lolu waral njabotam gep mu jangal len alquran def len ay kang jangal len xam xam def len ay foori nim ko defewon gor ñi kon dañuy wax ne serigne touba nim amé kang foori ci gor ñi non la amé ay kang ay foori ci jigen ñi kon lool day wone ne mom serigne bi takale wu len won ci seen digënté waye ñom ñep da len defon ño xamné kenn ku ca nek rek course bobu man nga ca dugg ca bang ca duggé ca raw nga ba nga dem ba ci soxna maymouna borom kamil bobu momit gis nga lam ca am la ko ci serigne touba defal lam ca wax tam ginaa bam ko bindele kamil ba lamu wax ne koku bokon ci wa Mauritanie wanon ko kamil bo xamne kenn ci njabotam gu jigen ko bindi ba soxna maymuna joxe ko bam ko joxe kamil bobu danako sigil nga ma ndax li de beggon nako sama njabot gi ndax bama ko Mauritanie nar bobu wane soxla won nako lol ci sama njabot gi kon nak tay defal nga mako dig ko ci lam ko ci dig kon lola jox gim jox solo njangum jigen lolou motax mu beug lolou ci ak njabotam gu jigen lolu mo taxone mu beggone ko ci mo taxit bam ko ci amé mu yitté woko lol wax ko ci lam ko ci wax bam noppé mu yabal ko seigne mbacke bu ci mu jangal ko xam xam kon jangum jigen amna solo bam noppé tam mu yabal ko ci seigne soxna fadja kon ci soxna lako yabalat ci jigen mu jangal ko talibé jangal ko tam gina bam ko tagaté ci walu liggéey keur ci lam ko liggéey lo lepp kon ci teunk fofef bo ñewé nak da ngay gis né kon soxna yu bax yi ñom ñep da bok ci seen melokan jang ak xam guy fenc seeni jëf ak seeni wax ak seeni doxalin mo taxit soxna maymuna mi nga xamne moy borom kër gi ta dajé ni fi mom cheikhul khadim mom itam rañiku lol ci xam xam jang alquran ba mokal ko waye jang xam xam itam ba raw ca wax nañ ne sax rawati na walu fiqh neew na nga manam gisunu won kuko gëna dégg fiqh ci gattal mom soxna may mom cheikhul khadim lolou lu yéme la kon mom wané na bu baaxa baax ne kon goor baxna jigen baxna ci soxna sax mo wara gëna jang ndax moy yarkat bu mag bi ci xalé amna fu muy tollu boko don laaj kan moy royu kay bu ñëk yaayam lay joxañ kon yalna yaay ji xam ndax ni lum xamut mënu ko joxé kon nak lool day wone ne kon soxna yu bax yi amna ñu taxaway mu bok ci seenu taxaway ñum soxna yu bax yi tam liñu wax jikko yu rafet lol nak bo dikki soxna maymuna da ngay wax le bousseru waxon yoni tabi sallallahu alaihi wasallam diko tag ba yag mu ne lo xam ci jikko yu rafet jox ko yeyonako tudal man ci bu lay nexe lewet lewet ga taxon ñepp min ko mom soxna may ba taxna ab attam dawul wit te kuko gis tamit beug lol jaxaso mom ci bo jaxaso mom tam min ko ba bëgg dekk ak mom far nga tuddi ci al karam lu melna bax ci ak tablaw lal ko keen soxna may dara daw fi jeex dara daw fi doy ngir ak terang ju bari jo xamna amon nako ñaata nit la gaddu won gaddu len seen lepp waye ñaata la dimbalé tam bañ manal seen bop ba mëna jariñi ci bir tab goge ak mbax goge ak yaato ko lal ak yaatal ci lolou ci melkan ñu bax ñi la bok jigeen ñu bax ñi yaatu ak yaatal keur dana ba dana yaatu lol ci tabax ak ay sambur yu bari ay neeg yu yaatu waye xat lol ci soxna yoyé nga xamni ñoko dekké ndax ñoko xatal waye keur dana xat lol ci ay tabax waye yaatu lol ci soxna yoko dekké ngir seen xol yu yaatu soxna may nak dafa yaatu ba ñepp xat ci mom waye mu yaatal tam dafa yaatu ba xajo ñepp waye yaatal tam ba ñepp xat ci aw yewum kon lolou lu am solo la ma teje nak ci mbax goge ak tab goge mu gëna fess nak ci guddem gi nga xamne mom lañu wajjal moy lelatu khatar ci amon ci ndigal ci fonk ko lol ba taxna bo dikon ci kër gi man damay wax ni ay robinet café ci kër soxna may nga koy fekk ci lelatu khatar robinet café robinet bisab robinet lune rek fi nga koy fekk ay bagani lune ci non la ko da yobbe ci wa kër serigne touba yi mbokam yu bax yoy amna ño xamne da leena saxalon sax agn bi rer bi lol lepp daawul manki juma ji mo len yore lon sen lay jëm ci ñom sen ndek mo xam mburuma mo xam café ga mo xam lu mëna doon lepp moko gaddu won kon mom dafa yaatu won tay yaatal mo taxon mo xajjo ñepp ba ñepp xat ci mom kilifa nak bu yaato tay yaatal dañ koy daldi boole ci ñinga xamne kon dañuy daldi am njariñ waye bu fekke yaatu won nak kenn duko min te kon su boba kenn du mëna jariñ ci mom bu yaatalu tam jariñ ci mom dana jafé ndax kenn du mëna xat ci aw yiwom ndax ñak ga yaatu la tax soxna may nak dafa yaatu ta yaatal suma ne nak ci lelatu khadar duma ne fa la yam ndax lool da am ci san ci l'islam ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam danda wax ne mo geñuna bax ñep geñu tabe ñep waye rawati na ci wéru koor dama lool dañ koy wax serigne touba dana mo geñu tabe ñep geñu ubbe ku ñep waye rawati na ci wéru koor ak gam kon soxna may buñ waxe ci mom loolu day wone jitté ji ak famu ko tegon lool rek lay wone serigne fallu kon xamna fofu lay tejeni bañu ñëwaat insha allah ci waxtaan bi nga xamne mom lañu jëmlé soxna yu bax yoy ci ak ubbi rek
1: koy won na lool waye léral nga ko itam ndax li nga waxon ci ñal bëng rek ne bo démé ci réew yi développé yépp bo démé ci seen kaggu ya ak seen bibliothèque ma ngay fessé ak histoireu seen magu réew ak seen ni boromi jaloré té lool itam layal nga ko bu baax ndax la nga tam ci sayyidatuna maryama alayha salam ba aksi ci jamono ji ñu nek ñi fi nek ñep liñ xam ci ñom bu fekkante ne ñi nek lan farlu wuñu won ba bind ko kon man na am duñ ko xam kon loolu melna ni waxtaan yu ubbeeku na ci li nga xamne mo waral jotaay bi tay li ñu def rek moy jox kaddu gi serigne murtala busso def na ne fi nga xamne fi nga taxawlo bu fi tambale dana gëna yaatu inshallah taala
2: mbokki julit yi fi teew yep ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ci guddi gu tedd gi ñu nekk ci wéeru gu tedd wi di wéeru koor ci kër gu tedd gi du kër sunu serigne sunu kilifa sayyidatuna maymuna sughra ñoo ngi ziaré ñëpp ñoo ngi sant bu baax njaboot gu tedd gi nga xam ne ñoom lañ fekk si fii te ñuy sunu serigne ñoo ngi sant bu baax te ziaré serigne abdul ahad mi nga xam ne moo ñu dimbale ba boole ñu ci xéewal gu mag gi te loolu ku la fonk rek moo la koy def xamna wax ji mom du yaatu man wax deug yalla may ñew tay mudma sawari non waye dama ne rek comme ci ay borom xam xam la jëm damay diglu rek buñ waxe ma xol mu meuna jangat ci liñ wax rek waye wax deug yalla tay taxuma sawari non di xamal ne seigne iliman dembul ci guddi bi ñu seigne abdullah joxe ndigal li da nga xalaat dañu xalaat lan lañu wara waxtane mu ne mom lim bëgg rek comme soxna ci yalla dogal na ci njabootu serigne touba la bokku tay ci ñi nga xamne ay jigen lañ dafa bëggoon rek ñu waxtaan wo xamanteni manam yi moy doon danaka rek ma xamul ñu koy wara wax ci wala fu jub namazik min nisa'in salihat moy joxe ay exemplaire ci ay nit ay jigen yo xamanteni rol bi nga xamanteni yalla bëggoon nako ci ñoom defoon nañ ko ci ñoña am ci ño xamanteni ay yoneen amna sax ñu japp ne yonent lañ comme muy maryam mi nga wax donte sax li gëna wër ab yonenté bu jigen amul waye nako am daraja la am ci ño xamné ay sahaba lañ radi yalla len yalla yok ay xewal ku melni soxna aisha ku melni soxna khadija mom nga xamné mo ñëk gam yonenté bi sallallahu alayhi wasallam ci li ñu bare bare wax moy ki nga xamanteni l'islam tay bu fekke deugar na bokku na ci ñi nga xamanteni ñoko deugaral ndax yonenté bi and ak mom yonenté bi xawon na ndawé ta mom mu xawona magé yonenté bi xawon na new doole ta mom yalla mayen ko katan mu nekkon commerçante bu maga mag waye jappalé won ko lool ba taxna tay l'islam deugar na lool lu bare bare l'islam tay mi ngi koy am ci ñi ci sante soxna khadija mom motax bi nga xamanteni joggé na fi te yenen mbokk soxna mi tambalé wax xam nga jigen ak jigen rek diko yonenté bi tag am ku ne ko kat ki jërul nga ci sonu soxna lak su magat la so xamanteni yalla mo la bolé won ak mom yalla musul na la ci mom yonenté bi dana ko bul waxati lolu mu ki nga xamné mom la tagol muy soxna khadija yalla musuma jox ko gën ci duma ko jox ndax ba mi metti lama gëmon ba may soxla ndimbal nit lama taxaw won ci lolu kon soxna moko defon lolu waras na ci baye xel bu baax cher bu nek kon soxna amna ko ci l'islam donte sax liñ gënon na meen bu yagg li nga xamanteni mo nekkon aada yagg yagg sut na ci arab yi moy dañ daan xawa neewal doole jigen xaw ko ginaawal daanañ ag sax ci leg legi am dom ju jigen suul ko wala yu mel nonu wa izal mawudatu su'ilat bi ay zandun qutilat yoy yep amon na daanañ nek di donu ci mirage diko baña donal leg legi nit daana faatu leg legi ngir ñakkal doole jigen tax nit ki leg legi daana donu sax soxna su bayam waye l'islam ci rebum jox jigen taxna ba bimu ñewé tax nga xamné l'islam gi nga xamné mo folli mbolém ter yépp bimu ñewé mbolém aada jo xamné dafa ñewaron doole jigen mu dindiko wonen nak jigen kat tegna gor waye nak tegna jigen ngeen xamné ñom ñaar rek ño mëna and société bi mëna dox am responsabilité yu magit yo xamanteni jox nako jigen Serigne Ilman wax nga ci lu bari bari inal muslimin wal muslimat doyna sekk yi nga xamné mom la yalla faratal te muy ponk l'islam yi juroomi nim ko faratalé ci gor ñu ko faratalé ci jigen donte sax seeni sart dana ci wuti leg legi gor ni ko julli waré ni la waré soxna aj makka nek nonu batay bu fekke sart yi dajena ci mom moy amna andana ñu mu warandal bam jeex ba sart yépp yom kon day mal ni ñom ñaar mënu ñu ñak du ci sété bi biñu démé di dox tuti nak am baab bo xamanteni taxna siw legi defena parité mom nga wax legi ne non la tuddu ci lolu doon li nga xamné mom la arabi di wax kalimatu haqqin ulid biha batil moy bat la bo xamne deug la waye nak ñi nga xamne ñoko wax diko jëfëndiko biñ ci djiblu baxut amul solo moy jigen ku ne xamna ne amna cër bu ko yalla jox ci l'islam amna waccu way yu maga magi yam ak ci l'islam waye nak teewu jigen nit num mëna mel da war xamne rek jigen la ndax yalla subhanahu wa ta'ala mo wax ni ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa jigen nak amna doole lool amna cër bu mu am lool doyna ku sekk daraja lo gis leer gogi ci jigen la joge moy gor go gis mo xam ab yonente la mo xam walu la jigen moy kiko fi andi kon day mel jigen amna ci mom waccu way nak jigen nit amna fo xamanteni fa la ko l'islam yam lool kon ñooñu buñu fekke bëgg ne jëfëndiko mo bobu day dem mo bo xane amna ci lo xane deug la waye donte ñom liñ jibu deug waye nak liñu sante yalla moy suñ jigen ñi ñu yalla jox ñun muy suñu serigne su tedd ci ca ma ci joxe misal tay rek muy soxna may muna mbacke suma ko tuddé rek tudd nañ doomi serigne touba yi jigen ci dess ndax ñom ben lañ comme liñ wax naan bo xamé Seigne Modou Mustapha xam nga Seigne Murtala waye soxna may monatu mi man gañu mo wax soxna may mu soxra soxna may monatu mbacké mi boko xamé ñu melal la ko rek xam nga ki nga xamanteni moy soxna Fadja ndax doomi Serigne Touba yi non lañ mel ben lañ ñom ñep ño bok ben rotu kay bo xamanteni fa lañu roté kon soxna may mon mom rek buñ ci joxé misal day na sekk man ngeen ko dégg ci na doomi Serigne Touba yi ci dess ci gën ñep non lañ mel doomi goor yi ci recep non lañ mel ndax école bi ben la ben école rek lañu genn ñom ñep ñu bok fo xamanteni fa lañu roté motax bi nga xamanteni ben borom xam xam bu mag bu nekk Mauritanie ca doon wax ay way doon ci tawassul ci doomi Serigne Touba yi bimu accé ci doomi Serigne Touba yi jigen yi rek dafa wone ne bimu ñaan ci ñom dene wa bi banati shaykhina tahara man iqtafayna hadiyahu jihara maymunatun mu'minatun wa muslima yadfa'na kull dhulmin wa mazlama moy yow yalla ma ngi lay ñaan ci barkeb doomi Serigne Touba yu jigen yu tedd yi sel yi ca lenn mayu len sen tedd nga gëg lu dul rek ñu xol yoon wa nga xamne fa la sen wajur jaaroon muy Serigne Touba ñu tek fa sen tank ma ngi lay ñaan ñaan yu re yoy nga xamanteni ñaan nako ginaaw ci la tambal lim nak doomi Serigne Touba yu jigen yu def tawassul ci ñom mi ngi ko tambalé won ci ki ci magon di soxna Fadja mi ngi demone nit mu jëntele ki nga xamne mo ci mujjon ci ñom muy soxna Maymunatu Sukhra mi nga xamne tay mom lañ nek kërëm mom soxna may mom yalla kon ngeen xamne mbollem ceer gi nga xamne amna ko mbollem daraja yu mag ji ko yalla denk nga xamanteni hadith bi nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da doon wax ne aw kama khal i'mal li dunya ka annaka ta'ishu abada wa amal li ukhra ka annaka tamutu ghadan moy bu fekke yaangi liggey ci aduna nga japp ne do fi joge bu mukk waye nak bu fekke yaangi jamu yalla di liggeyal alakhirah nañ japp ne suba nga fi joge soxna may dafa man ni deggu na hadith bobu lol xam ngeen ne jambar la won lol li yalla nan la tan sanisil kamina dunya defal nako moy fatte wutan aduna ak ciiram dayon na seuk lim mo rona lijeenti ci aduna don ko lijeenti tek ko ci xel mu rafet waye nak fi ko l'islam yam lo rek kit nak fi la don yam dayna ci seuk misal ciir bu lu ci nek taxawal nako waye neew na nga deg kaddu soxna maymunatu sughra neew na nga ci radio wala ci tele wala yina non lu mu ci wax neew na yit nga gis ko muy def len nit lo xamanteni kon model la won maam nek gim nekkon non rek dayna seuk ku nekkon kuñ war roy ci mom yalla dimbali won ko lolit muy ki nga xamanteni mo limi gëna ndawé ci njabotu Seyd Touba waye yalla dogal ni ragné ku won na lol ci mom ba amon na ci cër bu kawé kawé xam nañ ci lu bari bari ndax ñun ñoy ñi mujj gëna yépp yalla dogal na xam nañ ko buñu jox sootu nak momit gis nañ ci mom lu bari waye misal mi gëna mag rek ci soxna may mëna yoron ko moy nek gim nekkon ko xamanteni ku mëna yaré la lol doyna ci sëkk misal ku ne xam na ñun fi lañ ci du fekk fi mu dëkk fi ci koñ bi ak ñu magon waye yakarna kenn du deg lu la naqari kenn du deg lo wurt deg ci donte da ngay xew fep ndax yalla musulut kenn lolo joge ci keur gu tedd gi nga xamne moy keur soxna may mun alhamdullilah yalla dimbali nek lo xamanteni ñim yaron da naka rek ku ci nek day melni jëmum di lay remplacer mo xamni ci nit bi di sey fenen ñoy gëna mëna sey ñi nek ci bir keur gi do deg lu ndawé yu ñak solo yi nga xamne bax nga ko deg ci keur go xamanteni ay jigen ñu bari ñofay dajalo lolu doyna seuk seuk misal waxuma lak nak ngay fi deg ñuy gañante wala ñu def lanen lolu misal la mu rafet rafet lo xamne war nañ ko baye xel te ñi ngi sant yalla bu baaxa baax bi nga xamanteni soxna may mu na yalla dimbali nako baye ko ño xamne message bobu nga xamne mi ngi ko don dox mi ngi koy continuer soxna may mu na te li nga xamne mom lañ ci wax rek moy yalla dimbalé ko mu doonon ko xamanteni xam lool lim bëggoon moy nek ab julit pire fexé ba li nga xamne moy walam ci l'islam mu suyé ko ba ma sekk lool def na ci lu bare bare gis ngeen li nga xamne daara yi nga xamne taxawal nako soñ imam wax nga ko man xamna soxna yo xamne mom lañ ko tuddé nenañ ma mo len dalal alquran amna ci ko xamne sax war na ma allu gi nga xamne mom la ko dalale gis nako jangal len bañ sori gis na ño xamanteni jangal na len dara ci xam xam gis na len gis na it ay way yo xamanteni way nako yu am solo way yo li nga ci dégg rek moy ki nitu xam xam lawon li nga ci déggé moy ki soxna lo sax xamne soxna sey kat lawon way yo xamne pas chef na lol yenn ci mi ngi koy jëme ci ki nga xamne moy kilifa gim nek lon muy serigne cheikh sidil muhtar serigne cheikh abou balla niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni waras nako ci xam moy tamo gi nga xamne yalla defal nako moy nit ko xamanteni ku ñor ko am pas chef ndax gis na ne aduna ci yalla andi wuñu fi rek ngir ñu tok nit ku mëna doon war nga fexé nak ba am fo fété nga nekkal moy société ba nga nekkal mo xam ci misal amna fo xamanteni fuul fo xamne fété won nafa yoon wi nga xamne ci la bokkon ci bayam radiyallahu ta'ala anhu mo man ko muy cheikh ahmed bamba dayna sekk ciir bu tedd bi nga xamne jël na fété wo koko ci fété fi ñep fété gu am solo muy dundal guddi gu tedd gi nga xamanteni tay képp ko xamne yaang koy dundal ci aduna fo mëna nekk sa xel tay bokku ci yoon mu rut sa xel dina doy soxna may dina nekk soxna may mënatu sukhra muy guddi laylatul qadr gi yalla dogal xam ngeen lolu kiman la bam koy xalaat ku ne xamna ne at yi nga xamne mom la yoron bari wut di soxna so xamanteni du mak nekkon ci kërëm waye mu gis rek ne kat liggeyal serigne touba bëgg na ko def bëgg na def liggey bo xamanteni kenn dootu ko fatte bu mukk bëgg na fa fete ñep taxon mu demon lajoon ndigal ki nga xamne moy maulana cheikh mohamoudou fadil bobu du mak lool xamal ko ko am lum ci sakku andi won lo xamne bari wut waye lim tololon la defon nekko nak kat dama bëgg liggeyal serigne bi ci guddi gi ba doon ci laaj ndigal xam ngeen laaj gi gogo mu dem ci laaj ndigal lool rek ci waras na ci jangate lu bare bare ndax jigen koko kon xamna ni kon jigen num ma mel cër bu meuna amet jigen rek lay doon motax kon bam joge laaj ndigal ñi nga xamne mom la ko wara laaj muy kilifaam gi nekkalon ak it ki nga xamanteni mo doonon serignam du magam muy cheikh mohamoudou fadil serigne fallu rafetlu lool lool ñaanal ko ci alhamdullilah tay lool lepp ñu ngi gis defena suñu jotaay bi bokku na ci loolo ki man la di jëf ju baax jo xamanteni ba aduna tukki kenn dootu ko fatte di jëf ju baax jo xamanteni ku ne xamna ne barke moko lool ndax li ñu wax rek ne lepp loy def ci yalla tax nga diko def lool luy continuer doon ci ku ne xamna ne ku meuna gis ku meuna setlu da nga xamne depuis goudi goge yakarna 1950 nangam lay doon ba tay ji ku ne yaangi gis dimension bi nga xamne goudi soxna may gu tedd gi mi ngi koy am gis ngeen ni mi yokko ci jappuna ne lam doon def bam fi nek bim fi joge jappuna ne dafa gëna yokku lu bare bare bare lool liko waral yeen jut sel gi nga xamne soxna may mënatu amon nako ak li nga xamne mom la ci djublu won rek ak yeneen ju yaatu jojé alhamdullah yalla fayna ko bu fekkone def na ci genn ginar yakarna legui ne amna kenn ko xamne japp nan dana ko jox lu upp djuni ginar ak lenen ak lenen li nga xamanteni kenn xamuko tay leppit bu ñewé mu koy dello waat rek ci fi nga xamanteni mo taxone mu diko ci dajale muy rek dello waat ko ci gudi gu tedd gi muy gudi layatul khadri lolu xam ngeen ni amna solo ndax yalla mom moy ki nga xamne lepp lo xamanteni lebal nga ko rek bu so yalla da la fay lo xamanteni mo gëna bari lolu soxna may mi deugal na lolu gis nañ ko ci yalla dimbalé ko yit kon lolu guddi lu tedd go xamanteni mom jël nako fété woko li tax mu fété woko lima len wax rek yeneem ju kawé ak personnalité bu mu amal ndax xamna né liggéeyal yalla waxtu wu nek lay baxé waye borom xam xam yi dañuy wax né jëf ju bax day gëna mag ci jamono gi ngi ko jëfé day gëna mag ci waxtu wi ngi ko jëfé mu tannon nak jenn jamono gi nga xamné mo gën ci jamono yépp muy wéru koor tannon waxtu wi nga xamné mo gën ci waxtu yépp ci ñaari yoy lu ci nek yalla wax ko ci alcorane moy laylatul qadr mu tan ñaar yoy di ci liggéeyal serigne touba di ci liggéeyal boromam xam ngeen lolu ak xel mu kawé mu rafet mënu ko gëna kawé moy bis bi nga xamné mom nga tan ci nga fasiyene liggéeyal serigne touba bis bi nga xamné tan nga né moy sa bis yalla do bis bobu mo gën ci bis yépp guddii gogo mo gën ci guddii yépp xam ngeen lolu war na ci mëna jàngata lu bari bari xam ngeen soxna may kon ku bax la ku bëgg lu bax la waye nak ko xam lim bëgg la won ko amon bis bis bu kawé la won tax na bam tan bis bi nga xamanteni bu ci amuton ndigalul kenn nit wor na ko ne mom moy gis bi nga xamne yalla mo wax ci yalla lum wax rek du deñ neena mo gën guddi gum meuna doon gis na wër wi nga xamanteni mo gën ci wër wu meuna doon ci xam ngeen ne kon bo doon magal benen bis bo xamne nekut ci wër koor tiyaba jëm ci am jappal ne bo dé magal bis bi nga xamne mom la soxna may meuna di magal danañ ko fuu ay jooni yoon ndax dañ wax ne al hasanatu tatafadalu wala tatada'afu bi hasabi az-zaman wal makan lolu bokku na ci xereñu soxna may yalla dimbalé won koy mu amone relation yu yaatu lol ak ñim nekkal ñep waye nak surtout mbokam yi nga xamne ñoy ay mbokam ñom Serigne Touba ak mbokki talibé yi nga xamanteni mo nekkon seen kilifa misal ñuma ci joxe rek mel la moy li nga xamne séré nako man nako féké moy digëntéem ak ki nga xamanteni moy Cheikh Mamadou Murtada lolou kuko xam rek man nga ci xiyass ñi nga xamne ñi ci dess ñi nga xamne man féké wu ma len wala xawma len waye mu nekkon relation bo xam rafet na lolou Serigne Murtada simi man nako séré man jappu na ni sax li ci ëpp li nga xamne mom la daan xewlo moko fa daan andi gis na it gan ñu mag ño xamanteni Serigne Moktala moko amon ci mujjum joge won rew mu solo sori bi nga xamne ñew nañ soxna may mu na leen boole lool lu ko waral soxna may doyna ko ba tax na kon fété won nako fep fi nga xamanteni nit war na fa fété jigen war na fa fété jigenam kon fofu la fété won Serigne Moktala radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamanteni danaka mom ñu xawona mujju ci njabotu Serigne bi waye nak fofu la fété won nit ñi nga xamanteni ñoko jitu won ñom ñep di lu am solo relation rafet niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni batay relation lolou misal la rek ci digeentem ak njabotu Serigne Touba gi budé ñi ci dess nak suñu mbokk talibé ak ñi nga xamanteni moy wa Touba moy mom digeenté bi rafet na lolou waye nak lima wax légui rek né mom dafa amone gis bo xamné bu kawé la ba taxna buy jëf da daan bëgg dak fi nga xamanteni bu ko fa jëfé mu wër ko ni agna gis ngeen ñi nga xamné ño gënon nek ay xaritam moy wa juma ji defena ñepp ko joy waye wa juma ji ñoy ñi nga xamanteni ñoko gëna joy yaakarna gis na ni Serigne Touba lim gënon na bëgg moy alcorane mu dem ci juma ji gis ñi nga xamne ñoy ñi fa daan wacc alcorane muy wa kamil ba doon ko def ci ndigal Serigne Touba depp mu fi nekké banim fi joggé mu saxalal leen defena lek ay teranga yo xamne suba gi ak ngon gi musta deñ ben yo alhamdullilah ba jamono ji lolit liñ ci mëna jàngaté bar na xam ngeen soxna ci moy rek li mo waxon legui ni xamna lim bëgg lool bu baaxa baax ndax lu ci nek day malne mom kon liñ baaxo wax ci xelum jigen mom daluko defena jigen la go xamanteni am xelam yaakarna mo gëna kawé fuf xelum goor pastefam ak yitéem mo gëna kawé fuf yité goor ca bo xolé nim doon doxal ak doyna moy lu mi def rek day xol lam gis japp ne mo ci gëna mat gëna kawé mom lay def loolu feñ na ci guddi gu tedd gi mu tan nga xamne ci la fasiyene liggéeyal borom fasiyene ci liggéeyal wajurum feñ na ci fim daan defé lu baax fep fum ci meuna don rek day don fo xamanteni woor na la ne fi mom bu ko ci defé dana ag motax xaritu daare kamil li won daare kamil jom na def xariti señ daara yi nga xamne ño nekkon ci aduna ci la xariti imam yi la won xariti yit mbolé nit diiné yi nga xamanteni japp nañ ne ay nit ñu bax lañ ñom la xarito lon waye nak kat daoud jël alalam yi nak diko sanni ak diko def fo xamanteni mom xeyna man na ci am taggu aduna ni rek waye woor na ko ne man na ci bañ am ngeeramul ñi ki tax muy def dedet lolou da wako def lol bokku na ci li nga xamne waras na ci roy suñu wajur wo suñu kilifa bu baax bokku muy soxna may munatu nan mo bintu khadim rasul soxna may munatu soxra li nga xamne xamna señ bi yaangi may wax ne waxtu gën li nga xamne mom la ko tejje rek moy te ñu war ko ci roy ñun ñep moy ñu xamne parité li mo ci wax legi rek kalimatu haqqin uridu biha batil moy baat la bo xamne dañ koy jëfëndiko bu nuro deug ci kawit liñ ci jublu baxul waye soxna may mo deggon li nga xamne moy parité lool moy soxna amna role bu ko yalla jox bo ci l'islam bo xamne war na ko def moy niko goor amé ñi la ko war amé soxna may degg na lool motax xamna li mu war xam pratiquer na lepp lo xamanteni l'islam diggal nako def nako yar nañu bare bare bare bare yar nañu yarou l'islam won na leen ni jigeeni tok di togg ak yek tok biir kërëm rek baxna waye nak bu mané fexé ba def lu re re re ci l'islam lo xamanteni kenn musu ko def moy créer lo xamanteni xeyna mi ñu ko ci woon def nako muy guddigu tedd gi nga xamni mu ngi koy magal tay muy liggéey kay yu mag yi tedd yi mu defon tay nak wan ñun ñi nak nitit lu mëna liggéey lu bari bari li gënd ak moy nako delowat ci yalla motax mbollem ay tolam mbollem lim daan am lepp boko sét lolou lima wax légui rek ci njabotou serigne touba la ko daan delo ci daaray kamil la ko daan delo maangi koy tejje rek ci lim doon wax légui ne mom amon na relation bu rafet ak mbokam yi kérok bisum bu mujj bi yalla dogal man bokuna ci ñim taw fexal moy bis bu mujj bi nga xamanteni ci la ab liggéey mat bam bañ ko bam delu ci kërok deug gi moy bisum bu mujj bi bobu Dakar la bu fekk bobu maangi jangé fenn ci rew yi naar yi yakarna lol señ abdou mi mo fa ñew ak suba tel wax ko señ murtala yakarna ak lol bim naaje bim xeye di muy ci señ bi ndeysaan mu xawa soppi ko lol jek jek woné na dafa bëgg dem Touba ci juñu ñim nekkalon ni len nak bu ngeen ma mëne xaar mo gën yalla dogal man bokku na ci ñim andalon ragal na sax ma kenn len rek la andal woné na day dem ñewat biñu ñewé ba gën dëkk bi lañu juñu wax ñu li xew né soxna may mo fi jëgé waye señ di kër yoon bi bañu accès wax ji triste na lol yoon wi moy lim ñëk fim doon waxé rek mo daw yaram moy dang ci déggé né moy ñak na ko xamanteni kenn mënu ko remplacer dag légui mo da ngay sét rek fim ñu fété won da ngay sét ni melon rek nan biñu mujj wax sax kër dama né kon xamna dal ñu lay def dal xawmuko néna mu réne ma xana baye ma ak sa baye bu tedd bolé ma ak sa baye bu tedd rek néna kër bu më mujjé ki loolu mo wax ndé sa kër wax xam jëpp na loon biñu ñëw ba jégé ci Touba señ bi jëf yi daw yaram ci mom mu taxaw jaaram ci becc bu met la ndax néna la da xam nga mag mu xey non rek jaarou fenn beccug bi non la buñu accé ndiaré mu escale fa toful yag bobu yakarna lool ngon ak alhamis la ñepp tok diko xaar am kumay waxtanal ko xamne sax dundatul legi defna ala jaxata la fekk ñu fa mané ko waaw yeef yi mom ni ñi xaaré señ bi ci mom mi ngi tok ci biir téléphone lenn señ bi jaxaso na lool ndeysaan ginaaw bu mëna doyna waat señ bi lo ci mëna dégg mbirum soxna may diis na ci mom ci comme xamna né mom rek mo ci dess bobu ñu aggé ñu kiko motax rek daana lool rek la tax mu tok fatu way japp na ni xeyna comme soxna may yene nako lepp lu yow ci bobu ngon ak alkhamis la mo xamni guddik aju ma ngi deug motax dafa tok ba jant bi waji so mu ñew bi ñewé mu jubali aslam ge ndessane yalla dogal lepp fekk nako bam démé lim ñu ko wax dafa dugg ci amna cash carré bu ne ci ginaaw ñu defal ko fofu mu waj waye kéro gi triste lol bi noppé do ko ñaanal do ko delu wat waye fan yo yépp it lol rek la doon wax moy waxam moy fikk xamne mom la ko soxna may mu na fété won ndax japp ne kenn man nako fa fété té lolou man dama ko xéré féké ko néna la lolou yalla tawfiq la mu guddi gogo andona ci waye mbollem num lu ci lo ci wax digënté mo Seigne Moustapha man nga ko ci wax ci ñi nga xamanteni ño tam mo tambalé Seigne Modou Moustapha man nga ko wax ci ñepp waxuma la sax ci doom Seigne Touba man nga ko waxé ci mbollem jabotou Seigne Touba gi muy bokkami muy xéxam ci muy talibé muy ñepp kon soxna may mëna tamom yalla ñu ko yalla fayal waye nak ñi ngi ñaan soxna yépp nak surtout nak soxna yi nga xamné aju lañ ci yoonu murid nak ñu xamné soxna may nak yalla moñu ko waccel mu doon Seigne Touba waye nak nit la ko xamne kuñu wara roy ci mom la nañu roy ci mom ci lepp soxna may bari na lool photom bi ma ngi jakarlo ak mom waye photom bi do ci gis lu nakare yalla do ci gis len lo xamanteni dana la tang ci yow lool nañ ko ci roy nañ gor gor lu bu baax dana jaxaso bu baax ak nit ñi ubbi ko won na lool waye nak da sam na lool mbollem fuko l'islam yam lo won rek fa la yam moy kon nekkon na ku neex presenté ko xamne do gis ci mom len la nakare lool kon ñun so jigen ni rek nañ ko roy ci lool bu baakha baax roy ko yi ci fassef bi mu amone mana jamm yalla lool wax nañ ni sek aljumu dana dem ci siar ji fete barbu Seigne Touba wax nañ ni dana faral di def yu bare bare yoy xalwatu yo xamanteni miri biram la lool nañ ko ci roy bu baakha baax waye nak xamne kat bu fekkone ne kenn dina noppulu ci def lu baax bu fekke ne kenn dina noppulu ci len ben choona bu meuna don soxna may meuna te bi mo ci meuna noppulu ndax kat moy ki nga xamne doomi Seigne Touba la woor ko ne aduna lum neex neex ëllëgam mo koy gëna neex ci taxu ko wona noppulu dippi ko yalla bindé muy gone musta noppulu ba nim fi joggé kër guy jëbaram lool nak kon nañu roy ci mom bu baaxa baax surtout soxna yi ci xamna nak kat soxna may école la doyna sekk roy kay wet gep rek manes na roy ci mom nañu roy ci mom xol ni ñi défaré suñu aduna way nak nañu roy ci momit ni nga xamné nan ñi défaré suñu alakhirah yi rek la jangale ci wax suñu iman way tay wajuru mo leer ndax sama yaram dama xaw ci burtu de jerejeuf
1: jerejeuf serigne murtada busso jazakallahu khairan wax nga wax ju am solo jo xamne manes na ci jangale lu bari li waxtu wi khat khat ndax dafa melni bu jeuk ñi fi jekkon ñeuk l'islam dañu xamul won ni jigen amna njariñ ba tax boole wuñ ko ci seen dara l'islam mi nga xamne mom defal rek ko taxa jikko bimu ñewé dafa dal di jël jigen tek ko place am woné njariñ yi nga xamne jigen amna ko ci gattal serigne touba mi nga xamne def na ci l'islam lo xamne estuwar netulegul ku tolni mom ci limu def ci l'islam yalla fayé ko njabot go xamne seen yitté mo doon delu ñukul l'islam rawati na nak njabotam gi nga xamne ñiko yalla jox ci aw jigen dañoo taxaway won duñu wax mukk ne suma doon goor dañuy jëf ne goor ñi jëf te loolu jamono firndel nako ndax ñi yaro ci kër Seigne Modou Mustapha ak ñi yaro ci kër Soxna Maymouna gi amuñu luñu leen di jaawale na ñeemel rek ni nona la ñi mel loolu kon moy woné ne Soxna Maymouna tu jikko yi nga xamne l'islam dako soxla won te itam yalla daggal ko Serigne Touba te man yima ci gëna ñor gën ma ci yittel moy jom ak ngor lolou nekkuna ci Soxna Maymouna tu ndax degg na Serigne Moutakha mom Cheikh Abdoul Basir mu wax ne jom ba jom jeex du dara luddul baña dess ginaaw neena ngor ba ngor jeex du dara luddul baña ñaaw waye nak baña ñaaw sa digënté ak sa borom baña ñaaw sa digënté ak say morom def na ne ku xam Soxna Maymouna tu xam nga ne ñaari tank yoy lu doon doxé te digënté mak ay bokkam firndel nako digënté mak ñi ko yalla denk ci mbolo firndel nako ndax ni nga xam nañu la doon doxé doona na ko xamne feñ na fi waxtaan wi señ imam daniel na kaddom ndax mom feñal na ci njal ben waxtaanam ni nga xamne rew yi developé la tax ñu developé seeni ndaw dañ fa fek jeexi ci seenu mag te seen ak farlo leen ko may deeng nga ci tam señ murtala busso fi nga xamne fi la daniel kaddom ci jikko yu tedd yi nga xamne soxna may munatu amé won nako te li ci ëpp solo modi ñoom njabotu Serigne Touba lañu teggon ci seen kanam moy wastakhmarukum fiha joji alquran di wax nga xamne suuf ci li fi nek ay jinni ak malaaka duñ ko fi def waye doomu adamay ñoko fi def ñoom itam ñu am pass passum nekkal fi yalla ci bir jamm ñi di liggeyal l'islam di jarñal yalla binde fi fofu nga fekk Serigne Moufla daanel fi kaddom kon ñu jox la kaddu gi gënaaw buñ la dalalé
3: a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مباكي تالي نيو لي نوي بو باخ دي جيغل بو باخ سي سونو ياخ اكسي ادي ول سونو تيبالي yal dafa dogalon ñu dem ba yuwaaj ngir ñew far akal ci ganit jamono ji ni mo xatte mi dafa faral wax ne ko xamne bis neena la bis sangam sama xel nekkon ci yow rek doyna sekk ak yeek waxuma lak nak mu jël telefonam wala waxuma lak nak mu jeggi ay jeego ñew ba ci sekkal ko amna haq jo xamne lu mbir yitte yitte li nek war nga ko jema jox haq joy la rek ma ñu tax ñu yaxa ñew ay bilen di nuyu bu baax soxna si nga xam ne mooy soxna Bali ci kilifeefam ci kilifeef yi nag Serigne Cheikh Abdou mi nga xam ne ci moom la jotaay bi sababoo mu sàkk wane sunu teew ci ñu sant bu baax ci kàddu yi nga xam ne moom moo fi jiitu woon di Serigne Imam ak Serigne Moutada Busso mu mel ni kii mënason na koo doyloo walif ñuy jël kàddu ndaxte loolu rek bu ñu diggalee lu mel noonu ci lépp daaw yiw di ak jaamu yàlla gu yaakaaru ci waxtaanee jëmm ju baax jëmm ju sell joo xam ne buñ ko waxtaanee ay njariñ yu bari mën nañ cee juddoo Serigne Moutada wax ko léegi muy fàttle xati li jëm ju tol nonu war na jamono ju nek waye jamono ji la gëna raw jamono ji nga xamne mi ngi melne nit ñi dañu xamatul fuñ jëm wala dañu amatul ay yoy way waye bu leen wax ko xamne bi fi jugge ak legi ay at yu neew la nga xamne du ca mam ya du ca mamad ya du ca mamart ya waye jamono ju yegu rek la fekke lepp li jamono don lej teewul mu don kim don lamu don nit mu samako teye ko ñangal ko ba ci bu mu ci am ci serigne ko waral di lawanu mu yok ko daliko taral ko ba ni mu fi joge koku waxtane ko jamono gi nek baxna way rawat na jamono gi nek xamna man nak kon dama dal di jëm ci ginaaw ñaari kaddu yi jitt won su serigne mutula daniel rek fi lay gëna jëm muy ne roy gi manam waxtane sama bi ngi koy def waxtane ngi ko ngir tag mami serigne cheikh abdou dedet lolou mom kep ko am xel yi woro ca duggu manam rek wax ngir bëgg lu neex serigne cheikh abdou tax ngay tag sama may njariñ lu du bari njariñ la lu ci juddo lu ay xob lay doon yo xamne mo xam xaliss la mo xam lu koy nuru ci lolou nak solo ci bari wut solo ci bari wut waxit ci soxna may ngir bëgg soxna bari ne sama wajju ngi nonu rek doyut waye li solo ci deug deug moy ñu waxtane ko ñu jël ko tek ko suñu kanam li nga xamne mom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxone al muslimu mir'atul muslim ñu jël ko def ko ay setu suñu kanam xol jikko yu bax yu sel yi nekkon ci mom ñu jëm ko jikko wo ndax moy suñu njari dañ fa di wax ne di wax tag baxu sepp serigne di wax ak baxam lum yag yag mi ngi melne rek nga nan seigne bangi ci 10e étage ba di fa tassu di ko yem kawé gum kawé ak sori gum sori souf ah man nga yag ci yem de bo jemuto yek li lay jariñ dal moy nga jema yek fecc ko waye lul lol da yag ci kaw nga yag souf rek da yag ci kaw nga yag souf rek kon waxtani nak li ñu am solo moy ñu jema roy jëm yu bax yu sel yoyu nga xamni ñom ñofi nekkon ñu wax ne rawat na jamono ji moy

0: bokki julidi fi dajé bokki talubé yi no ngi len di ndokel soxna yi no ngi len di siaré bu baax gor ñi no ngi len di siaré bu baax té mu tay bi dañ fi invité promotion 2012 bi nga xamné ñom mokalé alquran ci daara yi soxna jaara ji tay soxna jaara fass mbaw bi nga xamé né sey wayjur bëgg nañu nga ñëw ci daara imam jaara té xamago fan la daara imam jaara nek xamago bo ñëwé lan nga fi fekk nga joggé fa nga joggé ci sa biiri bokku di dik yoon wu ñëk woow ban yëg gi tam
1: yiine la démé ci daara ji ak tamit am li sam papa bëgg ci man manam ma def ko defal ko comme ni ngi ko bëggé mo dox daara ji contenté ak yene ak manam yenen yo xamne dal mi ngi ci biir moñu fa indi won manam ni la démé dal
0: ban yeug nga am ci seigne moustapha bachir yow
2: bu reuy sax ndax daf ma defal lo xamne dama ko yag bëgg mom awma fayam motax dama koy ñaanal sun borom fayal mako bopam
0: warkal fimne ni yaangi jang wala yaangi jangale
2: man mayi jangale
3: waaw amna yeug bu sori ndax bo xolé jamono ji nga xamni manam taxaway bu jotay bu mujj bi mi amé ci daara ji bobu mi ngi taxaw ci la doon wax waxam joju di denkaane yit nga xamni ci la waxé kaddu yu daw yaram ne di ngeen mëgeje gis lool waye xamni fo leen toll lek ma ngi ci seen biir bimu waxé lool yit ñun xamuñu won jubba bi ginaaw bi mu laqo ci lañu sok di xalaal lool xamni seen bi de li la jublu won ci wax ji
0: wala kon fimni ni yow ci sa dundu ni ginaaw yaangi jang ni te paré go ci sa birum jang lan nga yéné doon pour servir sa rew ci nga jang lo bëgg doon
2: ñun dal bëgg nañ doon ko xamné mën nañ né ndaw seigne moustapha bachir lañuy doon mën nañ wax ni comme rôle ambassadrice lañ bëgg doon lo xamné
0: waw
2: ligéyu seigne moustapha bachir bi dinañ ko mën wasari fep ci aduna
0: ñen ta'mim ko vulgarisation
2: mu
0: gëna yaatu nit ñi gën ko jot
2: waw ndax seigne moustapha bachir man damay faral di wax naan étoile du jour la da ko xamné dafa léral suñu gudd léral suñu bëcëk defal suñu dundu defal suñu biir suñu biti ak fep fi nga xamné même suñu avenir sax dañ ñun daf ñu lén seigne moustapha bachir daf ñu ko léral
4: gor ñang digeen ñangé raj raj lo adi dem
5: poroxane ci digg beccagu magalu poroxane amal nañ fa plateau bo xamni dafa jëm ci léral talif ñu don ci dalal serigne moustapha dieng mu don waxtane ci édition bu bésu minanul bakhil khadim bi mu fego ci ak serigne elas ndjay ci livre bi mu def di ay commentaire ci minanul bakhil khadim ak it serigne fallou si ci téré bi mu def jaglél ko soxna jaara busso modérateur panel bobu odonone serigne makhtar sek
6: ñi ngi am mbekté and ak yeen ci jitaay bi nga xamni mom lañuy and ak yeen te nar ci dalal ay borom xam xam ci biir ñi am xam xam am ñu ci suñu borom may ñu mëna ta'lif muy bind ab téré jëmmal loolu mo waral suñu jitaay tay nak suñu jitaay li ci ëpp nima ko waxe ci soxna jaratullah maryam busso lañ koy tambalé duggit ci téré bi nga xamné moy minan ba khadim fi sirati cheikh al khadim
7: daw ci bisu magal gi la ko serigne cheikh gayna fatma indi muy bisu al khamis nga xamné liggey bi ci lañ ko momit tay ji yit ñu fekkat fi mbir mom bima ko amé yene liggeyal ko tamit ba wax né rafa'tu lillahi qilami wa midad li jaratil ilahi liftahi sadad dama yegne soxna maryam busso jaratullah buntu yu bari liggeyal nañ ko ci mbir yu bari def nañ ko ci ay tag waye ci tarikh ci jaar jaar ci biographe ci ay askanam loru mu neew luñ ci liggey muy tarikh rawatene ñu def ko ci wèr ndax way dafa gëna neex mokal motax xasside gi reuyut ñaar témir beuy dal ak ñaar fuka juroom ñaar
8: cheikh mamadou bachir tambuli won na téré bi té boba fekk na serigne touba mi ngi fi ci mag ñi am ñu am na ño xamne wax nañ loolu way wër na ne téré bi mom bind na ko ba mat wala bind na ko bam sori te boba fekk na cheikh mohamoudou mustapha mi ngi fi ndax li ñi wax cheikh mohamoudou mustapha kéro biko cheikh mohamoud bachir joxé wan ko ko ben muy téré bi lepp wala bok lam ci jottone bind bako cheikh mohamoudou mustapha xolé ba nopi wax na ko ne dana danen dem touti ci kanam ba ñu xamati ci serigne touba lu wër luñ mëna tek baram la ci upp solo ce téré bi lay do
9: waaw xamna nataay ji mom wax deug yalla fook teunk dang koy wess ndax te téré bi dañu xam lu bare bare manam kum nar ganar bu nga xamne bi amna ben xissam wax ne bi ko xeyn ba ci joxe li mu koy soti bim ko soti ba bare digeunte bobu nar ganar bi da ci yegaat ak yokute bu bare ba ci xam xam man tamit lu mel non manam wax deug yalla dal na ma ci téré minanu bakhul qadim nga xamne damay seen jamono ba nga xamne bi ci la ko don dor non ak bi nga xamne bi ci len pare wax deug yalla amna ci ak yokote bu bare bare ci côté manam li nga xamne bi seigne bissir no don tanawale téréem ak li nga xamne bi mom xam xam dang koy day melni bu boba dang ci am zawq leleg sam mom dina jafé ñu na bo bindé téré bi bu pare manam ba buntu ngay feugat day xawal li ndax té bo génné ci buntu bi wara dugga ci bina buntu tamit leleg day xaw jafé ci côté bind
5: ginaaw ba takusan gi weso amal nañ fa yitt waxtan wo xamni sekk nañ ko ak wayjur yi nga xamni ñen ci ñom seeni dom jang nañ ca dara ja ba genn ñi ci dess itam seen ay dom ñi ngi ci dara ji di wël seen am jang
10: waye xam ngeen net dom lo xamni lu neex la ci wayjur xamna dom ci jigen xewal defé wala ginaaw bo xamanteni ibnu bekté bi nga xamantene dom di gane na jamono ba dajé lañ ko jëk ñaanal moy guddu fan ak wër ak mokal alquran waye bañ ko tuddé nak ni jaar yetu la xel yépp dem ci ni kon day warna mëna jël ay jikko ci jëm joju nga xamni mo nga tuddé moy wajuru khadim rasul xam ngeen ñu dalal fi nak ay parents délef wala ay parents wala ay wayjuri donga ay wayjuri do nga yo xamni seeni do nga dañu ñew fi ci daara imam jaara waye yalla ñu mokale fi alquran
11: metti won na lol ci xol ndax ku ne xamne leer bu jigen surtout ni mi jégué yaayam ak at yu neew yoyu mu am te bobu day fekk ne bu ñewaan ci magalu poroxaan gi buma teddé ci sama neeg bi guddi giñ mané soxna jaara bu soobe yalla arxamis lay dem ca daara ja guddi gogou nelawma ma ngi calculer yoon wi nga xamne buñ daan dem poroxaan ni ñi jaar ak yoon wi allu bi mu doon ak bo ñewé poroxaan tangor bi fi nek doonon na lu metti ci xol guddi gogou doonon na guddi gu yagg ci man ndax xalat waye sant rek ak cant rek ndax lu mu metti won rek lepp lu ci metti won rek tay ak mbekté la tay ak banex la waaw tay ak cant la
12: contente rek sama xol seddu guuy ndax lim lol dafa jafé ndax nek bitim rew jur fa dom muy jigen yalla sunu borom bolé ko ci soxna jaar yi bam ñew fi ba wacc alquran koku mom mbigu xol la ci am bo xamanteni ni ni bama dundé ba negani musuma ko am
11: waye yalla def na dal liñu gis ci mam jaara ah dal na xel dal ñun ay wajur sax buñ diké ci daara ju dootuñ bëgga dem bu vacances joté bu ñëwé kër ga day mel no xamné ji dal même ñun buñuy wax sax doot bëgga togaati ci kër ga day bëgga yakam ci vacances bi jeex bam ñëw ta lool yombul ci daara su jigen waaw jigen ju jang alcorane ñëw jégé say waju yakam ci vacances jeex ba gëss waat bo wé sax mu né damay ñibbi mom defatu kër ga su kërëm damay ñibbi la lay wax waaw bi daw biñu yéxé
13: ubi marangeal ko par exemple mam ki bes bu nek dañuy top ba mu jige dañu mujjon sax xawa jaxlé ndax bes bu nek nit ñi topé melokan bo xamni ji damay dem damay dem lolo tax dal lu ci bari dal metti wuma ci daari ci ñew da wa kay ñi ngi sant bu baax
5: ñu julé gé ba nopi niko kurel ahlul minan défé won ci alarba ji daaira isbu tarkhiya daru khudus yëkëti nañ fa ay khasida yu am solo ñu and téwlu ko

0: ta kon ñun buñu bokké ci njabatu sëriñ bi suñu nit yépp moy wara sax ci digal kon luñu sëriñ bi digal lu mëna doon rek yëg yëg ak bëgg ku xofel lañ cey dox rawati na nak buñu amé tawfiix yi mu doon li nga xamé né dañ ci sant bu baaxa baax ndax sëriñ bi ci la nekkon ci la nekkul won nit nak sëriñ bi ci la nekkul won kon buñu amé tawfiix suñu kilifa di ñu ci liggéelo mom dañ koy bok dañ koy sante yalla gëreme kuy sëriñ bi dolli ci sante yi bu baax suñu kilifa di ci gëna dalali seeni xel di leen xamal ne am nañ ci ciofel te fas yene ci yit jëm suñu kem kàpp donte nag ñoom nañ ko yéene ak nañ ko bëgg mënuñu leen caa wuuto noonu waaye danañ ci jëm ba fa suñu kàttan man ñu gën a yokkaat suñu ngóor bu fekkee nag loolu mooy yëg-yëg biñ ci am bu fekkee li nga xamee ne moom la ñuy jox waajuru xale yi mooy donte am nañ ci bëgg ku yëg waaye ñu gën koo yokk baax ci jàppale ñu ndax dañuy wax ne defar dafa jafe lool te yàggu yoon yàq yomb te gaaw te lépp liggéeyu seytaane moo ko waral donte gone yi fii la ñuy nekk fukki weer ak ñaar fukki weer yu mat sëkk ñaari weer yi ñu di ko am seen kër li fukki weer yooyu di bëri ñaari weer yi mën na cee yàq loo xam ne duñu xam fu toll moo tax kon niñ ñu jàppalee ci jàpp ndal ñu gone yi bañ mën a ñëw ñu bàyyee ñoog ñoom ñu di ci liggéey nañ ñu dimbalee noor ba waxtu wuñ dellusiwaatee ci ñoom ñaari weer yi nga xam ne sëriñ bi da koy ngir ñu mën a nammanteeg ak waajur yi mën a xamanteeg bokk yi mën a jàngaale it liggéeyu kër ndax fii ni mu doxee sëriñ bi moom li mu waxoon daanaka lu ñu jàng ak yar defuñu ko fi kon buñ leen dee yabal si waajur ngir nammante ko ak jàng liggéeyu kër ca la bokk diggante ba ñu am si ñu dimbalee ñu bu gone yi ñëwee buñ jàpp ne kii am Mame Diar la jógee na si daari Mame Diar war naa mel na mu war a mel tax ñu seetaan ko buñ ko seetaanee rek laneen mën na ca dugg.
1: loolu tamit la ñuy wax parents yi ngir ñoom tamit kenn ku ci ne sa doom saa boo xamee ne ñu ngi ci vacances yi nga fas yéene muy jàng su dee mën ngaa jàng yow nga di ko taxaw soo ko mën nga seet ku mën a jàng ci koñ ma am na ñu ko doon def nag bari na ci ay parents yoo xam ne bi ma leen nemmi koo gis naa ne seen i doom am na fu ñu leen dugaloon ñuy continuer seenum nafar ngir bañ koo fàtte. benn la ci benn bi ci des tamit ñu dañu bien jàppale ci yar bi xam nga loo mën a def ci moom ci fukki weer yi fii baru na ubbeeku wut daanaka lu bari sori na ko lu ko mën a yàq ci wàllu environnement bi waaye loo ci sonn soo demee buñ la ci dimbale wut tamit bu dellu saa te day doon sori rek loolu dañ leen soññ bu baax ngir li nga xam ne ñu ngi leen di jéem a tënk fii ci yarub lislaam rawatina yaru murid bi nga xam ne ñu ngi koy tëbbaloo rek ci yaru Cheikh Mahamadou Bamba radiallahu anhu suñ sëriñ waaye ak waajuram moo soxna jaar mi nga xam ne di pédaar ji tudde leen ko mooy di sol mu yiw di wax yu yiw di moytu yenn jotaay yi nga xam ne doonu jotaay yi dolli njariñ lu mel ni seetaan yenn film yeeg wala yeneen yi nga xam ne wax dëgg yàlla amul njariñ waaye day lor ñu di ko moytal xale yi xam ne dafa am fu ñu leen indi woon te dafa am luñ bëgg ci ñoom loolee tamit ku ci sa doom dikk gis nga ne am na lu ca ne bu dul lépp nga jéem a sàmm loolu ba nga xam ne bu dellusee maanaam duñu sonal day tax liggéey bi di gën a mën a continuer boobu ñaareel bi la. beneen bi ci des tamit ñuy moytu jokkoog xale yi lu bari dëgg yàlla loolu dana indi jafe-jafe lool da ngay gis waajur woo xam ne day topp ñaari fan ñett rek moom wa xale bi loolu soo ko defee gone xel mi day daal di commencé nekk ci moom woo tamit jàng génn ci mu tàmbulee di indi ay jafe-jafe su tàmbulee indi ay jafe-jafe.

0: ya boutique bo xamné bi goné guy goné mën ta ñak jënd ay soxla ay tangal ak yu démé nonu fi lañ koy jëndé waaw ko xamné ki nak manam amul dem ak dik amul dara ci mur bi rek ngay nek té sa dara manki wut ñu japp né lañé di jang ci juroom benn at ñom mën nañ ko def ci ñetti at yok ci leneen motax ci ñetti at yoyu nak dañ ko fi defaat ginnaw buñ mokal alcorane mën nañ may dañ leen may ñu redoubler benn at manam nga xamné su yalla défé am at mo xamné at mi wo man nga ci adolé at meñ at moy ñent lool moy gën jabaré su ko défé lepp lepp lepp day tollok juroom ñent at ñu yewi la su ko défé nak ci programme biñu leen tégalit xétu franco lañ ko def dañ am 12 heures de temps français ci semaine bi am 12 heures de temps arabe bolé ci njangum diiné mi ci arabe bi lañ ko bolé mom itam nga xamné lepp lu mu wara xam ci ay faratam ci diiné dana ko xam
1: buñu nekkul ci dara ja ña ngay def leneen gune yi sol seen mbubum ndongo batay fi nak ay ñawkat ñoñuy dalal ci seen bërepp
2: xalé yi dañuy ñaw di peinture di crochet di ñaw yi loxo ak di ñaw ci machine di nas ay dal ci 3 ans rek lañ koy jangal suñu mokale 3 ans lañ fi defaat ñu jangal leen ko ñu dem ñu dal seen mbicc
1: li ngeen di gis ñom ñoko daggal seen bop ñawal ko seen bop ci ndimbalul ñi leen di tagat
3: ni tay man la mako ñaw mako dag ci centre bi ki mo man jaar sar ñu jaar sur ñu jaar jaw ñu jaar ñang
4: mam jaar ñang
3: ko am moko ko na tax tako
4: mais ko na ko lu xam na ngeen ñaw lu ngeen ñaw ci tuk
3: wa kon ñoo ngi ñaw ci heure bi batay
1: mo xam ñaw kay ba wala wañ wa fi nak bala nga fe yeksi faaw nga def lu reuy
4: seigne abou
0: waaw
4: mu melni beurep bi nga don wax moy centre de formation bi
0: seigne bi ci objectif yi mu fixé lone daara ji ci la bok ah dafa waxone nañu jang alcorane nañu xam seen diine way nañu nañu len jangal métier motax amaguñu jangu way centre bu mat sekk bu am yam wara am bo xamne day am équipement yam wara am ak formateur yam wara am lolou don suñu jafé jafé waye ñu leen faaw gënaaw señ bi tuddon nako luñ ci man luñ tuttur rek buñ ko xép ci walu apprentissage motax bi ñëwé té xamné bëgg nañ ci def dara ñu leen nañ jël ben salle de classe bi ab salle de classe la rek buñ doon jàngé alcorane ji moom bu ñëwé duñ ci bolé dara ba kanam ñu koy wattu képp ko fi gis nga xamné ñu ngi koy jàngal métier mo xam restauration lay def wala couture lay def wala sax mu dugg ci école bi di jang arab wala mu jang français mba muy jang wolof mba yenen mba mu jang dinem yoy yep ginaaw buñ mokale alcorane lañ koy def waye ñi mokale wut alcorane mom alcorane rek lañ leen di jangal
1: ci ndimbalul soxma si leen di tagat gune yi defar nañ sen kek lepp lu ci dem xam nañ ko bu baaxa baax
5: man restauration lay jangale ma yor walum cuisine bi kon xalé yi ça fait 3 ans pratiquement may def ak ñom cuisine ñu ci sen 3e année ni tay de mom ay cake lañ doon defar nañ ci suba bañu xeye defar nañ ay confit légumes lu ñuy wax confit légumes wa parce que dañuy yëngu aussi ci produits locaux yi ñi am fi dañuy xol niñ koy conserver lolu aussi dañ ci tagar xalé yi ba nga xamne buñu génné dañ mëna conserver produits yi ñi am
6: da jëf sëriñ bi lay ko soko laye paré nga arrêté da ci def levure so ci def levure paré da séparé da jël sucre ak beurre bolé ko jaxs ko soko jaxs yëngal ko bam wéx nga da ci def li nen so defé nen yëngal ko paré da ci def li jël farign bi sot ko ci biir diko yëngal
1: duggal ci four bi lek lek ñu génné xol bu ñoré ñu jall ci leneen
4: mam jaar seen seen ñaw
6: wa war na ñoo ndax dañ ko dugalé yagal buñ paré dañu dem jox ko ñu jënd waaw
4: wala da nga wata dañ ko exposé
6: wa lañ ko exposé
1: fi nak ci daara yi mam jaara buso gune yi lañ leen di jangal xam nañ ko bu baax mo ne day seeni at danaka newna ñu baye ko fune ci Senegal xamanté bu rafet juddu lu upp ci senuk ndaw fi lañu koy défé xarito juddu sopanté yitam gune yi di jang waye yitam di amin mbebet
6: so gene ci daara yi bëgna dama dana bëgg di kontiné sama jang mo kontiné sama jang français arab bamba bëgna yor sama daara bëgna jël métier docteur
7: bëgna yalla ko may mam jaa bu ñu ci daara ji def jang
2: ama bëgg ñu jàngalé alcorane ci daara ji
1: lata ñuy ag ci seen gënt mu xam ñaw kat jàngalé kat wala sax médecin ñu né jamono ji ñinga bayyi seen xel ci njàng mi di aw sas wuñu leen sas ci seen daara yi turando fi ci andaxna mam jaara bëcc ak gune suy jeex rétan bu jugge ci xol lay andal
8: li jadina tan bi kulli

0: kalyam hesbu ya andakar ñaaru témir ci million la indi jang may reew yalla ne won sal xam ñu tuddu bu ngi ma xam lu mepp lay sa yottu yoon waaji non def la ji do yoni bolo ci ben baar la mu ci yoon yoon waaji non def la ji do yoni bolo ci ben baar la mu ci noon yi ka wote won juma ya wote raay ma seen ma bay tabax mu lay gam kay ba ka wote won juma ya wote raay ma seen ma bay tabax mu jangu kay ba ku wote won juma ja wote raay ba la fakh de law di wuy ci jangu kay ba ni jangu bi la fay lu yalla mangu lu jekk tay mu nit ni ñepp rang bin mustafa te li manal khudus la la mo xam la bon fugu ngey dusu kepp ku dox sa nak na indi cheikh badalu la wuy ci ki tax ngay cheikh legi sa nak na ngi reus na perdi sa tak tas wi ngeng nga dal di tar keen ko xam ala yi dox len mboro soxla ni lay ala yi soxla mboro ku watul legi sa mak salih ku wuy ji wal legi nga ñak sañ sañ cheikh assalam jara fanan jey xur ngir jëm ni baam te yaangi memali keur cheikh assalam bi muslimé so aw kar e yaangi yor wadaan di denc ko kor cheikh assalam bi muslimé so la te yaangi teur xay yi di sokki ni la cheikh assalam bi muslimé so tergal te sambase yi fesna de lay gal cheikh assalam kawr la la wonilo te yaangi yor wada te ya te wada yaangi fulé xtimbiru cheikh assalam kawr la la wonilo te wada yaangi fulé xtimbiru liggey yu lay man la li wala mo birum serigne touba la ko dem tege lay ko cheikh mamadou sinare li da fay gine yu bon yu wacc la li keren li sen makkal yu xonte ruuy lege la ñak sen ala yego ruuy su ngeen doxul bamba ala yeb juri da ngeen ko dox ci gene ni ñak ci ri roy len ci rafa ibrahim laye lepp la da nga jale yeb ko gaaya cheikh mamadou mën na jakk gam defon sam ba am li wote gi fi may mam dam dadi ni moye dago yam mouride ñepp ko am ni aka sa faride kero la na su mamba de tabax lu di yeggalul lu jaadu may tabax lu jakam defam non juma ko tontu ku wedi ni laaj ak serigne cheikh bendi cheikh mo dafa mouride ni mak ni jeewri ñor moy ni ni woy te da hor ñam bel mo dal ni yel baye ak di sant magam yu bax yu ñu ci mustafa te musna wuté lenn lenn yoom yi te musna wuté mag ñi ci de yoom yi te musna nos musna ne lokay andor te musna def aw ñom ne ma dem bu te musna tal agina musna jaxam musna bi de timu musna ñeetam bëggu sëriñ bi maalam al khalaqam rabbal na jërum kala na batum musna sëriñ sëriñ mu may cheikh cheikhu fofu ci sa lu ko la mas ci xamu barakallahu yalla na ni yegg mu fekk lepp ndax muy di xam bi hurmat al khadim wal makhdum aska salam min al khadim alayhi ma yusna al ihsan ahmad bas ahmad al ihsan allahumma salli ala
1: mbokk julit yi mbokk talibé yi li moy lenn ci programme bi cellule de communication bu fondation mam diara busso don amal le 27 ak le 28 mars 2019 ci forum eutu soxna diara bu magalu poroxane édition 2019 lolo waral ñi fa téewon itam jang nañ jëf nañ jariñu nañ ñuy ñaanal serigne muntaha bashirou mbake mi jëwre ñu fondation mam diara busso mi yag fi lol té and ak wër
2: monuko wan moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo jogo san xewal gi may ahmadul khadim monuko wan moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo jogo san moy jaratullah turwi ak njegam waya fu njeglaa bi mun fi duree

0: al métier bañu xarala mëna yor seen bopp motax ñu def ko señ bi sañ samp lu demé ni né lolo ko taxaju ñom war nañ ca bay seenu lacc woro
1: wa message bi may wara joxe rek moy nit ki mom limu dundu lu ma ci wax war nañ ko ko jappal nangul ko ko té mom tam xeyna bu ko dundé deug war nañ ca mëna gënné la nga xamné dama jëmmal fa mu nek ndax barab bi kat su démé ci kanam day mel nun la fa démal té sëriñ bi liko sëriñ Abou Madiana waxé sank dafa tambali rek mom day dem rek du xaar kenn té danaka sax du soñé kenn ci lén da cey def rek yeneem ak man ak paspasam ku ko ci fekk nak ne ko defal ma ci li ni ko sëriñ Abou waxé sank wax ju am solo la dang ko ci fekk ne ko defal ma ci li mu defal ko ci bir té lolu ñi jégé sëriñ bi ñëpp ak jégé daar ji yépp xam nañ lu mel non xamna ku ci indi di ci def itam ya ci indi sa bop waye newul ak ka defal na ci dara waye lima am lepp mi ngi ko ci def lool nak ñan la koy defal momo ta baye xel ñi mu koy defal ñan lañ du ak jabotu bopam ma dañ ko leral du ay mourid kesse lool lu ma ta xam la du jabotu bopam wax seen basiru du ay mourid dong danaka du sa ay senegalais kesse kon ñi ci wara japp ño wara xam ño ñan lañ wara doon kon rewum senegal la koy defal wa rewum senegal lay former ay xalem ndax bu fatte lima wax la legi na lañ wala ñi fi gëna dem te moko luñu sax alquran am na ñu mel lu nga xamne dañ leen di ragne fa ñu nek kon bu fatte ne koko doomi rewum senegal la fa mu nek ma nga fay bax boku ci ñi nga xam dañ leen di ay jafé jafé kon rewum senegal la koy defal kon rew mi am na ci par bu mat sekk donte ñi ci gor gor lu kon won nañ ci gëna gor gor tolo ñu ñokoy seen ah biir yoon wi nga xamne ñu ci biir itam wax deug yalla kenn ku nekk li nga ci am lu nekk war nga xamne serigne touba ci bopam mom alquran dong la bëggoon waaw yalla la bëgg yonent bi ak alquran kesse nim ci mel sax ku nekk ci ñun umpele wu ko kon nak fi alquran dong nga fi nekk du sel ju set bi andata dara da ci top sa ci top kon nak kep ku di mouritam di talibé wala nga di julit sax la wara julit ab julit bo meuna fo meuna nek tay julit rek war nga xamna dara ji amna am nga ci responsabilité war nga ci am ab taxaway rawatan nak wa ka seigne basirou nga xamna ñoo di ay seeni talibi fuñu meuna nek ci senegal gi wala bitim rew war nañu xamna tam seigne bi mom mi ci liggeyam mi liggey bi yalla ko ci def ko ci def tam
2: nak ci nak kon ci li nga xamanteni ni moñu taxajuk muy leral len bu baax daaray mam jaare yi nga xamanteni ni ay turundoy mam jaara rek fi nek lolou nak dana len indil kon ci yaatal li nga xamanteni ni mom moy doxinu daara ji lepp liko sos ci 2005 ak ni nga xamanteni ni lañ fay jele gone yi ni ngi len di taxawo sen dundu senu ciol senu ciet senu lek ak senu nan rawatina nak jangale mi nga xamanteni ni mo tax señ bi samp daara ji njangalin wi ak taxawin wi yep dana len ko indil ci ak yaatal dana len ilili tam yar bi ndax li nga xamanteni ni moy ni señ bi waxon rek ku ñu mësa jox domam mu ne nañ ko yar te jangal ko kon ñaar yoy ñoy and muy yar ak jang lolu kon dana len ko indil kon ci yaatal kon nak ni dugg ak yeen li nga xamanteni ni moy daare mam jaar bu so fi ci poroxam
3: alhamdullilah ñu señ Moustapha on la yalla dolli tawfiq joon yu do may ko xaas bam jëk wote lolu daré mam jara woté ñepp képp ku di talibé té mëng ko mom bam ko défé alhamdoulillah rabbil alamin ni ngi ko waxé ñoo waxuma la sax ñu wuyu serigne moustapha way dañ ko gatandu la mu doon dama jugoon taxaw taxaway bobé di yéném di pessifam di yitém di dogom bam ko yëkëté ñom dañ ko gatandu
0: na tablé wuñu né serigne moustapha mom la yalla dogal mo tok ab detayam mo ngi da def yitem dotu meuna don lul yeggale la geuf seigne bassirou ak lepp lu xamone mu ci don yeungu wala nebeta ma won mu nek ca so lol mamit mu am xir lol ci liggey liggeyel seigne bi liggeyel seigne bassirou ci lim ko don liggeyelo mu xalat ne nak lola walu bu mu ko dakk rek wala bu mu dakk ngeureumul serigne bi ngeureumul serigne bi sur rek man nako fa jot waye xena dakk ko nak ci li nga xamne mo doon beuguk soxna ci fepp yaakar waye mo ci gëna yaakaru te mu xamne ci soxna ci dal ak bëggam liñ ci gëna ragne moy alquran diko jang ak diko jangale mu dal di jappane nak kon ku koy leggeel te leggeel ko ci alquran xeyna dak nga ko fofu ko fa ko gënal mu jappane itam bokkon ci aada ko tuddé nit ñaaré bu maggé dang ko koy jox ngir bëgg mu yaral loxo defal la ci mom jikko yam ci mom ndax ñaaré ka ngay tuddé sa doom da fekk nga yéem ko xéemam ay jikko moy tax nga ko tuddé ba defé maggé dang ko koy bëgg jox ngir mu yaral loxo defal la ci mom ay jikko mu xamné kon soxna ci aw fanam guddul waye bu guddon ci jangal quran ak jangale ko ci la koy jexal kon ku ko koy ku ko ca nekkal melni ya ngi koy guddalelu fanam ndax ya ngi koy nekkal ci nga xamne bu fi nekkon ci ko soof ci lay ne gënaaw ci lay ne te xeyna itam booba kon li lay ëpp ci ñamuy jangal ay turandom lañuy doon motax kon mu tan ne nañ fi ne def daari alquran jo xamne ji turandoy maam jaar yi nga xamne bu doon dund moy tok di len jangal mu wut ñu wutu soxna ci ca liggey bobu lolu nak kon moy sawbu ci liggey bi wa su ko defé ñu wax ne señ bi ñu ko sos 2005 ko tambale itam xana ñu señ Mokhtar Diop mom la fi ñëk tek ngir mu jité ko mo and ak soxna mama wa dem ngir mu jappalé ko ci yoré walu enseignement bi
1: direction des études nga xamne man mi ma nek ci bop ba am ci tam ñu xamne ñom la ko sekkal ñuma ci jappalé mu nek ñaari surveillant kenn ki moy taxaw di saytu di xol li nga xamne mo jëm ci njangale mi ak njangalen mi ak itam doxuk jangale kat yi ak di len fuglu ci sen taxaway ak sen formation ki ci dess mo itam mo jëm moy def moy surveillant li jëm ci walu yarbe comportement yi ak doxal yi nga xamne dana depo dara sutu dara yi soxna jaar bu so kenn ki tuddu serigne mohammed serigne afegna mom serigne mohammed mamoun ñang ki ci dess di serigne abdoulaye joxom ba mi nga xamne gën nañ ko xam ci fulku bi nga xamne mo koy jang ci wéru koor yi mo ñima koy andal diko jang ci biir direction bi tam ci la jangale kat di dugg
0: la nga xamne mom la waxon ci jamono yi tam ne moy jublu wayam ci barab bi moy ñu di fi jangal maam jaar yi alquran ñu di ko wattu waye ñu di leen fi xamalé seen diiné waye it ñu di leen xamal di leen xamal lo xamné xarala go xamné gep xarala gu jigen wara xam gu dooma gu amal ndariñ dooma adama sax waye rawatina jigen ba la gëkk ci bi buñu fi joggé buñu gisé goor gu len yor fali lay alhamdu waye buñ ko gisuti fek ñu am yobbal bu len may ñu mëna yor seen bop te duñu tumu ranké lolu kon moy ni nga xamné ni lañ wax ni mom la ko señ bi waxé won lolu nak kon mo da doon mo taxon mu daldi xalaat ne kon xam le diiné mom la ci jitu moy alquran ñu daldi sos daara ji daldi fi indi ay jangale kat alquran sosit barab bo xamné bi fa lañuy jangé xeeti métier yo xamné dañ leen amal ndariñ ëlëk centre de formation bo xamné momit sasal nako fi jey jam jangale kat yi itam mu daal sey def fam toll rek ak faman manam toll am ci itam ci jamono ñi fi nekkon nguur gi fi nekkon itam duggal ci seen loxo jappale ko ci ak mbokum talibé yépp ko ci yalla xeer ci nga def ci sa bëgg ci def sa liggéey tam boko joxé mu défal la ko ci motax na barab bi ñu jakarlo ni suñu ginaaw ci jëma ngor gi fi nekkon jamono yi ñu xalaté dara moderne yi te xamné mënu ñu tuddu lo xamné ci rub dara la te ci relu jëfi ci la ko njit li fi nekkon xalaatal jox ko ci señ bi mu di ciërem jël naay classe bokut ak li nga xamné mom la fi señ bi defoon jàngalé kat yi tam am nañ ci ak ciir bo xamné bi ñom ñokoy nañ ko ci jappalé lañ leen di wara neexal ñu diko joxé waye am ci ab xaj bo xamné bi tam señ bi leen di neexalal bopam neexal yi ñu wara jot
1: jàngalé kat yoyu nak ñi war toll ci ñaar fuk ak ñaar ay goor ak ay jigen ñi xeyna ñoo gëna bari goor ñi waye ay goor la ak ay jigen kon direction des études kon non la teudé serigne bi comme ni nga mako laajé ni né nan lañuy def ba xalé bi mëna dugg ci daara ji xam ngeen né comme niko serigne abou mariana waxé sank daara ji serigne mohammed mustapha mom serigne basirou dafa ci yéné won ngir daayira yi mi andal di liggéeyal soxna jaara kenn ku nekk man fi indi am mam jaara mo xam dafay jàngé yaro fi ñu formé ko fi bu joggé dem ci daayira bi dafa jàngalé waat lim jàng fi di leen formé di leen jàng seen alcorane ak seen birum diiné kon loolu mooy li nga xam ne moo sabab ñu indi fi soxna jaara yi ak li ci sëñ abou wax lépp ci la xam ne ci ay formation la yoo xam ne ànd naa ngi jàngum xale yi ci daara ji motax li nga xamne moy jël bi ci daara ji mam jaara mi nga xamne dafa am juroom benn at wala am juroom ñaari at te fekk tuddu na mam jaara koku moy mëna ñëw ci daara ji fan lay jaar ba ñëw ci daara ji moy képp ku nga xamne dañ la tudd soxna jaara nga am juroomi at wala juroom benn at wala nga am juroom ñaari at ñoom ñëpp dañuy inscrire ci daara ji bu ñu inscrire ba noppi nag ñu xool lim bi nga xam ne moom la daara ji attan ci at mi nga xam ne moom lañ dugg ñu seet ca maam jaara yooyee ña ca mën a ñëw ci at moom ñu ñëw

0: mu ci kenn ko xamni dina ñew jël na sax compte yek yoy waye nit dina ñew jox ko addé ne ko li addé imam jaaré bam nangul ko bopam wala bu koy nangu rek day dal di wo kim koy jox fi sasi dal ko yobbu ci fondation kon nak ñepp woor lu ne te muy am solo ndax leg leg lolu problème de ci def fenn ne ñepp xamne lu ci way def itam fofu la jëm waaw té bu dé parrainage ci li ci ëpp solo moy lepp ci dara jëlé jëm way li mom dundal na bolé ci waaw dundal nak amna solo lool ci l'islam waaw ak ci julit kon nak lolu tax ni la saxé lolu tax lolu ko waral kon nak fu nga xamné nit ñi mën nañ fé def sen am yo xamné ni yalla rek tax moy fi té mu woor la né itam fañ ko djublo fañ fa ka tax mu djok kessé lay dem du dem fenen waaw da tax ñong ci wo kon bokk yépp bokk tarifa yi bokk juliti bokk sénégal yépp waaw té dana dem ba nga xamné sax dana wéssu sénégal
1: lool mom sax tuba bi nek sax buñ ko déggal sax ñoo ci jëk japp bokk tam ak dogé señ tuba
0: lu bax la lu bax mom fepp la lu bax c'est universel waaw def lu bax mom def lu bax la
1: waaw ci bakki dog mom dafa jappandi sax lool dafa jëgal mais dafa yombo def sax
0: do
1: ko sant do soral
0: garna 1 euro par jour parce que non la fi bu dé djibiti 1 euro par jour pousse set ku fi nek ku ne da nga ko ñak ci do xamone ñak nga sax 1 euro waaw euro bi mom dang ko tek fenn sax faté ko fa dang ko pousse set nga ñak ci fo xamne ni danaka amul la jëri waaw kay kon nak fa ngoy tek yalla tax nga diko fa joxe té woor la la benn bobé man na remplacer ay fuk diko sunu borom waxe wala ay témer ëlëk jo xamné né kenn amatu fa lenn la nga passé da nga defon képp nga faamati kon nak loolu lu mata soñé la lu mata labyrinthe li sun digënté ñun ñëpp waaw tanki loolu ko waral ñëw mat la kenn dara sama bop li dama ab julit
1: dimbalati nga talibé yépp
0: ab julit mom la ko war digënté mak morom ab julité moy labyrinthe ak mom waaw ndax lolu ci dine la bok
1: kon comité bu France mom inshallah kañ la commencé wara fonctionner ndax xamna ku bëgg dugg sa ñax
0: yaakaar na ñi ngi ci won sax dafa melni soxna ciaram mi ngi ci am nañu bari ñu xamna adhéré lañ waye dama bëgg proposer mu nekk ben mo xamne ni fa la ñëpp di verser waaw te lolu nak il faut mu am compte spécial waaw lolu nak dañ sét ba xam possibilité entre temps nak kenn ku ne man nga bu la nexé jox compte bi itam nga soti ci waaw waye lolou moy li gën ñepp doon dajale fenn waaw kay mu nekk waaw kay waaw ha kay lolou mom lolou kon nak non la inshallah yaakaar na ne lolou dina gëna feñ ci dajale gi wax mo ëpp jëriñ yaakaar na lolou ñepp dinañ ko nongo waaw waye téwut tam en attendant compte gi mom dem ci ki bi sax dañ leen ko jox yeen ñep kay dana nek fofu dana nek fofu kay kay cheikh buñ demé fé rek cheikh fatma dana ko joxé kay waaw non dal moy fondation mam jara moy institut jara ci lah mariam soxna ci muy lepp rek soppi nit ki ci ëlëk lañ ci jël ci lu baax ni nga xamne non la soxna ñaaré soppé lepp tax bu ba koy yalla tan di ko jox cheikh abdul khadim bo ba da def ci mom ay qualité yu nga xamne man na dekk ku melni mom nak di kuy rafet yoy melay rafet yoy melay alcorane yoy ñu bëgg tass sama ya wala tax dama am gone ay pipinière la nak forêt bi wala la jey forêt bi okay ngok jere jef non la
1: yakana ne waxtan wi mo dañ ko teug wa kon nak mbok yi deg ngeen ko kon li nga xamne moy soñ bi señ bi def ci jëm ci fondation bi jëm ci institut soxna jaar bu su ba nek ci programme ak ni ci dongé war taxaw ak ni ci dongé war jappé ak liggéey ci jaamu ci yalla waye nak liggéeyal seen bop waye nak ndax lu ci way def rek sa bop tax ta liggéeyal sa bop moy liggéeyal fa lañu jëm ëlëk moy keur dëgg ga señ bi xana ba lañu dal rek dama la jox nga daati tagoo daal

ana ci la ci lañ ci lay ci lañ ko ci lañ ko greffé manam masalan leg leg li nga xamna mom ci misal rek la koy mëna joxé ndax waxit nak depuis ba légui li nga xamne mom lañ ci dépenser at mu nek dess na def ab rapport bo xamne bi day delu ci ci serigne ba bo xamne liñ ñu jox nañu ñu dépenser ko manana nonu lañ ko dépenser yoyu nak ñun exécutant lañ ci ndax waxtu ne daara ji day yonne budget bo xamne bi mu ngi ko tuddé budget alimentation manam ci biir budget bobu liñuy manam ni ko turu tuba bi indé moy alimentation moy liñuy lek liñuy jëfëndiko waye dinañ ci greffat day nak yo xamne yoyu ci fonctionnement lay and ndax carburant mom dessu ko lek waye nak dana ci doxal bi la bok ak yenen bu fekké né itam am nañ ci santé lo xamne ñi nga xamne ñoko wara saytu war ko jël en charge di neew nañ ca doole su ko defé daara ji mom fokk mu jël matukay pour motliko moy ay ordonnance ak nangam ak nangam buñu jëlé walu bi nga xamne moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamne nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wessu liñu dépenser wo lepp mat na 85 120 199 francs at mi wessu ni rek waaw am na mom bobu la jël comme exemple waaw ndax comme mo mujju donc mën na tay ke dafa wax ni ci perspective dafa bëgg na yegg barap sam kon li mën na doon suñu dalikaay ñun dalé fofu ci biir 85 millions yoyu li nga xamne mo ci nek ci walu lek lek gi nak moy lepp rek bo kuko xol sax ci li ding ko gis ndax def nañ ko fi rubrique Nescafé beurre kenkeliba sucre mburu ciep diwu yap ñebbe tomate ak ndugu diver yoy yep manana lol la def ci ni moy 54 millions 11 793 moy alimentation nga xamne lolou rek ci walu liñu jëfëndiko ci lek rek la mat na 54 millions na li nga xamne moy ci carburant walu carburant ndax carburant bi tracteur bi nga xamne mom mo yor ligéyu setu daara gi ci vidange ak nettoyage ak auto yi nga xamne ñoo nek auto direction bi amna auto intendant bi amna auto bo xamne moy dox service manana ci carburant rek ren ji manana dépense nañ ci 2 198 485 2 millions ndugu moy divers moy nak nga jënd kétiax jënd gej ji jënd tam patamaté ndax mom ki nañ ko paré carotte supame navel laaj nangam pobar jimbo yoyu waaw yoyu nga xamne moy divers mom dañ ci dépenser bi wessu ni 7 175 764 bi wessu ni at mi wessu li nga xamne mo aju nak ci walu ciet bi ak dugub ji ak mbokk mi ndax ciéré ji ñun buñ koy toggu dañ koy bolé walé ak mbokk ngir lool dal xamna suñu mbokk série bëgg nañ ko lool dafa saf dugub ji ak ciéb bi yépp buñ ko xeyma manam mi nga tollu ci 10 331 560 mu dess nak li nga xamne moy ordonnance yi lolou nak bo dege man yi ci ndax ciéb bi 32 tonnes nañ koy lek nañ ko ci at mi wessu la bëgg wax 32 tonnes 980 lek ci dugub 9 tonnes 936 ñun ñoy def bu luñu waroon jël 90 kg nga xamne mom lañu waroon jël ci dugub wala mu doon dugub kessé nga xamne tiafke gi du ci ne dañuy jël 2 tiers yi def ko dugub bi ci dess ñu def ko mbokk ngir mixture bi indi liñu soxla deug deug ci ciéré ciéb bi nak mom non la ratio bi nga xamni mom lañ koy ci anam yoy lañ koy jëfëndiko moy yu UNICEF indi ja ñu amélioré ko nak ndax UNICEF 300 grammes nangam la def ñun suñu boss mat na 400 nangam aw kon bokku ñu wa wayé buñu amélioré la ndax standard bi mo doon serigne bi bugulona def lolou te mengo wul ak li nga xamne mom moy standard

0: naw bañu noppé ci panel bobulé wa nafsi wadini djébal nañu serigne ishaq bachirou mbaké administrateur général bu fondation mam diara bousso sénou bligué ci parrainage bi manam ndayou dara ak bayou dara ngir jappalé ko fondation mam diara bousso ci ligéyou dara mam diara djé ci poroxane ginnaw lolou nak serigne ishaq bachirou mbaké yëkëti na kaddu yi tiant ngeureum ak soñé djémalé ko ci daïra nafsi wadini bi lekkelé set ak setati cheikh mohamdou bachiri ci ligéy bu am solo bi nga xamné def nañ ko ci parrainage bi manam ndayou dara ak bayou dara mam diara yi ci xoro
1: ñi ngi xiyaré bu baax ci touru nafsi wadini diko sante tiant go xamné amul app ci nafsi wadini goor ak jigen serigne ishaq ligéy bu ri bi nga xamné sumbu nako diko def at yi yep ba parrainage bi moy li nga xamne mo ci mujju am ñu liggey ci liggey bu reey ba ak fi ginaawé mu xalaat njabotam ay talibem ñi nga xamne ño bayiko ci ñom ci ay dom ak ci jarbat ak sax ay setar yep mu xamne mbay ci sawewu tank mu digelo ni nan ci tabbi ndax no ci wara jitu kon sun toll la bo xamne noko wara taxawu mu xamal na lolu dayri bepp nanguko yalla dogona nak dajale won nan lu tollu ci juroom ñaari parrainage lol dal serigne bi moy li nga xamne moyom la wa nafsi wa dini newon nañ la ko ci la gannaaw bañ sante geureumit ci sa wayof jeer jeuf bakki ñi ngi sante geureum ci ru nafsi wa dini
2: njabot gi kon nak borom ñi fi téré ma ngi leen di gëna sante leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dagale ko cheikh mohammed fadl mi djebal mako nim ko waxe rek la khalat bi moy boy wate dara dama len dang cey jitu dara tax ndax dagale lolou dama ko xawona fay tax bi sama xel demé ci ne kat a ñen ken no ngi wote waye dinañ wote ana nonun waye kon wa kar cheikh amadou bachir bokk yi yep yu nga xamne itam ak lu ci kep ko nga xamne man nga ci def nak dal li laxasay fasiyene bokk ci lolu fasiyene participer ci lolu te xamne sa yefal wa te xamne lolu rek nak moy dess waaw lu dara reey depense yi bari lu luxe yi bari nga fi baye dem lay dess moy lañuy def ngir yalla mo fi dess ëlëk té ko né xamna né dundal nit kenn sun borom mako waxal bobu kenn ko nit dundal kenn rek mi ngi mëna dundal doomi adam yépp né faat kreen mi ngi mëna faat nga doomi adam té loolu logique bu am solo la bunu yalla alcorane wax kon nak nañ gëna xam liggéey bi buñ ko xamé dinañ ci djublu day loolu tax mané bëgguk cheikh mustapha yalla def nako bu paré li ci dess kon nun na nan ko gëna xamné la béré ci nit ñi ba nit ñi gën ci djëm assalamu alaykum
3: fank diiné yalla moy tosafan mo fank ndam li ci selal jëf baam jëre jëf jëfam du reey je waral xéewal jëfé wala ngaan
0: ci alxamis di bi bisu magalu poroxane ginaaw projection de film ci mokalu alcorane ci jigen mam diara yi mokale alcorane ci dara ja amal nañ ben plateau ak serigne abdoulaye jaxoufa don indi ay séré ci dara ji ñu jangé té moy dara mam diara bu so bu poroxane
3: moy jaratullahi turwi
4: a'udhu billahi minash shaytanir rajim

0: ta kon ñun buñu bokké ci njabatu sëriñ bi suñu yitté jëpp moy wara sax ci digal kon luñu sëriñ bi digal lu mëna doon rek yëg yëg ak bëgg ku xofé lañ ci dox rawati na nak buñu amé tawfiqi mu doon li nga xamé né dañ ci sant bu baaxa baax ndax sëriñ bi ci la nekkon ci la nekkul won nit nak sëriñ bi ci la nekkul won kon buñ amé tawfiq suñu kilifa di ñu ci liggéelo mom dañ koy bok dañ koy sante yalla gëreme ku sëriñ bi doli ci sante yi bu baax suñu kilifa di ci gëna dalalit seen xel di leen xamal ne am nañ ci ciofel te fasiyene ci yit jëm suñu kem kàpp donte nak ñom nañ ko yéene ak nañ ko bëgg mënu ñu leen ci wuto non waye danañ ci jëm ba fa suñu kàttan man ñu gëna yokkat suñu ngor bu fekke nak lolu moy yeg yeg biñ ci am bu fekke li nga xamene mom lañuy jox wajuru xalé yi moy donte am nañ ci bëgg ku yeg waye ñu gën ko yok baax ci jappalé ñu ndax dañuy wax né défar dafa jafé lol ta yagu yo yaq yomb ta gaaw te lepp liggéeyu saytane mako waral donte goné yi fi lañuy nek fukki wër ak ñaar fukki wër yu mat seuk ñaari wër yi ñu diko am seen kër li fukki wër yoy di bari ñaari wër yi man la ci yak lo xamne ñu xam fu toll mo ra kon nit ñu jappalé ci japp ndal ñu gone yi bañ mëna ñëw ñu bayé ñok ñom ñu di ci liggéey nañ ñu dimbulé lor ba waxtu wuñ dem ci waté ci ñom ñaari wër yi nga xamne sëriñ bi da koy ngir ñu mëna namanté ak wajur yi mëna xamanté ak bokk yi mëna jangalé yit liggéeyu kër ndax fi ni mu doxé sëriñ mom limu waxon danaka lu ñu jang ak yar defuñu ko fi kon buñ leen dé yabal ci wajuru ngir namanté ko ak jang liggéeyu kër ci la bok digënté ba wuñu am sëñ ñu dimbalé ñu bu gone ñëwé buñ japp né ki am mam jaar la jugé na ci daari mam jaar warna mel nam wara mel tax ñu sétan ko buñ ko sétané rek lanen man na ci addu
1: ko tamit lañuy wax para yi ngir ñom tamit kenn ku ci né sa doom sa bo xamé ni ñi ngi ci vacances yi nga fassiyene muy jang su dé man nga jang yow nga diko taxaw soko mën nga sét ku mëna jang ci koñ amna ñu ko doon def nak bari na ci ay parents yo xamné bima leen nemi ko gis na né seeni doom amna fuñu leen duggalon ñuy continuer seenum nafar ngir bañ ko faté ben la ci ben bi ci dess tamit ñi duñu gën jappar ci yar bi xam nga lo mëna def ci mom ci fukki wër yi fi barona be ko wut danaka lu bari sori nako lu ko mëna yaq ci walu environnement bi waye lo ci sonna so demé bu li ci dimbalé wut tamit bu del sa té day doon sar rek lolou dañ leen soñu bu baax ngir li nga xamni ñi ngi leen di jéma teunk fi ci yarum l'islam rawati na yarum murid bi nga xamné ñi ngi koy tebbulo rek ci yarum cheikh ahmed bang radhiyallahu anhu suñu sëriñ waye ak wajjaram mo soxna jaar nga xam mo leen di pédar ci tuddaleen ko moy di sol sol mu yiw di wax wax yu yiw di moytu yenn jotaay yi nga xamné doonu jotaay yi doli ñariñ du melni setan yenn film yek wala yenen yi nga xamni wax deug yalla amul ñariñ way day lor ñu diko may tal xalé yi xamne dafa am fuñu leen andi won dafa am luñu bëgg ci ñom lolé tamit ku ci sa doom dik gis nga ne amna lu ci ne bu dut lepp nga jema sam lolu ba nga xamne bu delusé manam duñu sonal day tax liggéey bi di gëna mëna continuer bobu ñaaral bi la benen bi ci dess tamit ñuy maytu jokko xalé yi lu bari dëgg yàlla loolu dana andi jafe-jafe lool da ngay gis waajur woo xam ne day topp ñaari fan ñett rek moo xale bi loolu soo ko defee gone xel mi day daal di commencé nekk ci moom wote jàng génn ci mu tàmbulee di andi ay jafe-jafe su tàmbulee andi ay jafe-jafe am jafe-jafe jàngalekatam mën na koo andil sax yeneen yoo xam ne xëy na duñ ko bëgg waaye loolu lépp daal di moytu jokkoo bi waxoon nañ leen ne leen koo ci xam ne bëgg ngaa jokkoo soxna saa ngi fi suñu boom fi am nañ bi si alxames ak àjjuma yoo xam ni soo leen wooyee ñoom ne sama xale laa soxla danañ la ko jox mu toog ñu wax ni ngeen di wax nga jékki-jék rek jokk sa xale fële mu wax la lu ko neex loo xam ne lii yàlla xam naa ne daal du ca doon dëgg sax waaye day bëgg rek nga yërëm ko jëli ko fi wala dara ndax am nañ ci ay jafe-jafe ba tàyyi yee danañ leen ko dénk beneen bi ci des ku sa doom nekk fenn du ñàkk da nga ko yóbbante dara waaye man toujours damay wax ne bu ma sañoon mooy nekk luñ mëna jarignoo rek yéré dal lek waaw ñu né buñ soxla chocolat buñ soxla e beur buñ soxla biscuit wala nangam nga xam dal buñ soxla lek lek seen xif xif yu ndaw ndawani ñu mëna koy jëfëndiko tam baña doon xaaliss bu bari buñu denc da li ci bari xaaliss bi liñ ko fi jënd wésu ay chips ki ay radek xeyna baxna way nak mu tooti dal mu baña bari ñu xamni xaaliss bari lañu yone seen doom ko defé ñi muy andi jafé jafé yo xamni yeneen xalé itam buñ ko gisé salam seen wajur lolu wax deug yalla bokku ci aviar
2: amna ci ño xamni ñun avant ñuy dem vacances dañ leen di denk lolu nak parents yi wax deug yalla ñu ci bari nama yalla bal ño jappelewul serigne bi ci li leen serigne bi bëggal ci seeni doom moy xalé bi vacances jot na ñew na 2 mois de vacances sec la dafa gatt yenn film bu ñewé nga diko talal télévision wala mu ñew nga naan soxna jaaré ñew na aj ko ci kaw han yëkëtiko ay mbokam diko fa fekk bu waré nafari do ko ne demal nafari do xol baxam julina timis wala julina ge do xam baxam jogna fajar wala deet légui da ngay profito ci 2 mois de vacances nam gi ng ko namone lepp lu mbeug nga defal koko diko bayyi muy sétane télévision diko bayyi muy sétane film yu murta sétane diko bayyi muy gis yu murta gis lolou dana am ay jeexit yu mu def ci mom jeexit ñun gis nañ ko da nga gis xalé bu vacances jeex mu ñew indalé ciol yo xamné jaadul deppowul ak barab ba indalé ay téléphone portable indalé ay xéti fowu kay yo xamné ci adina la jëmé té lolou parent d'élève bi mo koy défal domam lolou nak gënalu sëriñ bi waxna ci bataay ci parent d'élève suñ ko mané bayyi mo gën ndax xalé bi nga xamné da fay dañ koy jangal alquran bokut ak xalé bi nga xamné dañ koy jangal xam xamu adina bokkuñ élève yi nga xamné dañuy jang tubab di jang yenen ak yenen yenn film yi sax ñom seen bop wuru ñukoy sétat ñom ñoñu jang tubab mais ñom xeyna man nañ leen ko pardonner ndax waye ki nga xamné da fay jang alquran di jang diiné nak mom dafa am lu lo xamné sañ nako am lo xamné sañuko waye bari na ci élève yi ño xamné buñu diké yenen melokan yu bëss yu indalé nga xamné digënté bobu ñun itam danañ ci tambali waat benen liggéey bo xamné fekkon nañu am luñu jëmbaton ci ñom diko suxat waye dañuy fekk nak garab gogou tambali yenn xob yi di dag ye tete pour nga défarat ko ba mu delu fa mu nekkon nak ay jafé jafé lay indi lolou ñun ñep massé nañ constater lolou ci xalé yi donc 2 mois de vacances yi nga xamné xalé ya ngi koy genn dal ñu ngi ci am ay jafé jafé genn yenn jafé jafé yi ci parents d'élève yi la ak ni ñi comporté wok seeni doom ci waxtu wowo yenn jafé jafé yi yenn parents yi nenañ seen doom indaléwuko fofa bam fay ñew waye fofa la ko jëlé loolu yit wax dëgg yalla ay jafé jafé lo xamna ñu ngi ci xol ay safara xamna xeyna señu bo jaxate mi nga xamne moy suñu kilifa ñu ngi ci bokku di waxtaan bi xol lan wo ci mo ci wara mëna doon safara
3: tu wajur ndonga itam ñu xam liñ leen defal lan la suñu leen defaralé seen doom ba mu ñew la ca dess ñu agalé ko te teyé lañ ca def wa te bañ leen baye ñu def ay comportement yo xamne bokku tay nga xamne loolu lañ baxawon di ko def da xalé fi ñu nekk ni lén lu dul jang xamuñu ko li xew lepp di ci lu ab safan ñoom duñ ko gis donte sax dañ leen ci yé ngir ëlëk buñ dajé ak mom tam xamné li ab safan la dañ leen ci formé nak dañ leen bayé rek ñu melné ay ño xamné duñ ay nit dañ leen di formé ñu xam ñoom kat né li lu bax la li baxul bu fuñu genn gis ko dañ ci man xamé la nak lan la waye boné mom faawu ka nga xamné moy kilifa moko mëna jappalé soko baye rek ci bititam lañ ca defal man na wañe kon wajur yi nañu tey goné yi liñ ci def ñukoy ñu lañ koy samal baña xol sax ci seen bop wax da nga ne gis wajur wo xamné mom soxna jaar bi joggé fi sax mo koy gën comportement dina am lo xamné mom dina ko jomba def ta mom mi ngi koy def ta xeyna defena na lola lu bax la wala wañu dara fekk yow ma amum mam jaar ñu wajal ko bu mel ni wara mel faaw da nga wara sax sa comportement man and ak yow soko melni wara mel kon nañu ci jappale bu baax ci côté bobu
4: jere ngeen jëf ñoo ngi leen di sante di leen gëreem ci léral yu am solo yoyu di jëjël ci sante nak ki nga xamanteni ni moy directeur bi di serigne abo jaxate di ci tek soxna mam awa dem di ci tek mbollem personnel bi nga xamanteni ni fekk nañ leen fa and ak ñom liggéey bi ñu yaatal ñu ba lepp lo xamanteni ni rek bëggoon nañ ko xam ñu xamal nañ ko ubbil ñu daara jëp ba luñ ci wara jël ñu jël ko kon ñoo ñi tam yombal nañ ñu suñu liggéey no xamanteni ni ak cyant ak ngeerum bu wër laaj na ko jottal
5: fakk bi sar bi la sanat sayyidatan muhsinat مريم فاطمة قنات عند الذي لم يدركي واستبشر بالحسنات سيدة المحسنات مريم فاطمة قنات عند الذي لم يدركي واستبشر بالحسنات سيدة المحسنات مريم فاطمة قنات عند الذي لم يدركي كنت يكون لك غاب خير رسول الانتقاد
6: فرخان دك بو ياتولا
5: ولم يكن بمسركي
7: كيب كو خامني كي ياغي بغي وقتاني استوريغام فوك داغي ديلوات تي توتي تي استوار سالوم
5: مصومة من تركين يقودني لمتكين
8: dëgg la xam ngeen ne bu sene ci saanu dëkk bi rek ñu xam ne mag ñi bañ fay ñëw lu reuy mo leen fi andi woon ndax jihad jihad yoon yalla gi yëkkat islam mo leen fi andi woon
5: dudimuni quwwatan bima ila tiwa'i sabbima min qay qadi dakin anta salatul kiram
6: jimi dugg ci dëkk ba rek loolu day nak barkelu dugg ci dëkk ba rek leer ya fa nek ak lam fa bayyi ci ay jexital nga jàngé ca ci nek nga jëfëlo ci sam xel bañ ca jital sa xol ci di def yo xamné bu ko deggal l'islam santane
9: fi itam ci barab bi li tektale na ciofelam ci mam jaara dafa reuy mo waxal bopam ne ku fi ñew bo ne fi dan ma fekk la fi wala nga fekk ma fi
5: min rabbi satul
6: bukki kathiratus salat ku bari won lu mi jaamu borom
5: talabtu min an yakun lakin sami sarukun wa an yutiba man fiki billahi si kun fayakun
9: lepp day delu ci alquran wax rek inal fadla bi yadillahi yutihi may yasha'u
5: ya umaru al maliki ya umajalil aliki ibnu kilab aliki indal alim masikin
6: ba ken ku ci nek bu ñewi tam ci bi nga xamne mom nga jox soxna ci yow ya len fay gëna ñëme sax xorma ji nga ko jox ak ragal gi ak sam monté tegini noné rek lañ fi ñëw melokan wi fi talib yi ñëw rek non lañ ci ñëw
5: inda karim qabla min jaddiki mustabraki فقر عينا وتل يا ربي هذه القصيده من احسن ما تتقن
9: انا مريد بني كارغا ام كير في جبرخان دولي جي سا نوار غا في ام كير وار غا في ام

0: yu and ak mom toxu nefa ñu tiro ko jabakunda
1: amna ñu wax ne ay soxé ñoko sañ ci wala nekkon nañ fa am ñu wax ne ay tukuleur ñoko sañ ci ñewan fa waye lu ci mëndi xaw rek lu ci dama na nek ndax bo démé ci sowu porokhane amna fa dëkk bu fa nek ñukay wax porokhane soxé ci côté salum tamit amna porokhane tukuleur kon day melni soxé ak tukuleur yi ño fa ñëk bima ba woté nak serigne su bare bare diko wuy ji tam mam mor anta sali bayam mam bala isa yamal ko mu wuy ji mabba mom bam demé fofé la fété di porokhane
2: ñu séré ci sanul dëkk bi rek ñi xamné mag ñi bañ fay ñew lu reey mo leen fi andi won ndax jihad jihad ci yoonu yalla ngir yëkkat islam mo leen fi andi won ndax faté ngi faté wu leen né mabba joxuba don mujahid bu mag mo don jihad ak ay yefal manam yi nga xamni dañ da jamu xiram di jihad jihad bu yaatu nak mujj nak neena mu ragal ne man nañu songu julli di nga xam dañu sori motax mu wolé wolé ne yeen ñep nak dama bëggoon gëngël jégema ñu and jihad ya ci la nak mamour ant sali ñëwé fi wuy ci jihad wuy ci jihad jojo ak mag ñu bari nak mel na seigne moussoobe ni samot couleur ndika ak mbolo mu bare bare ci gaay bu baax yi nekkon ci senegal wa nga xamné sen dégg gogu ñu fi dajé lolu yëm la ndax bi ñu daw fekk seigne touba toll rek ci doga moko alcorane
3: seigne bachirou léral na ci biir téré bi né xali ki bousa seigne ba nijaay seigne bi seigne mom seigne moussoobe bañ aggé dañ ko def xali mom xari ci kiba ci fofu salum seigne mor ante sali momit nek fa ci borom xam xam yu mag ya kon lolu mo waralon seenu ñew mom salum moy jihad fi sabilillah
1: kon sohna jara fa la dess amna ci mbokk yu ñu bare bare ñu xamit fa lañ dess wayit mam tierno ibra fati di rek Cheikhul Khadim di pergum ndo joram momitam porokhane goge la gané adina
0: fofé nak amna fa ñaari événement majeur yo xamni ñom digënté bu fi Seigne Touba bu fi Mamour Anta Sall nek ak njabotam amna ñaari événement majeur yu am solo yo xamni amnañu fa bu jëk bi moy xarab Paté Badiane wala la bataille de Porte-Coto di 30 novembre 1865 bes bobu limu gëna amé wat solo ci famille ba moy wax nañ ni bes bobu le mam tiernu gëna aduna muy le 30 novembre 1865 di xare bo xamni bi xare bu mag bo xamni bi toab yi xare nañ ko ak troubi mabay lool nak ndam lu reey la won lo xamni moy première défaite bo xamni toab yi am nañ ko fi ci rew mi ci xex yi ñu doon xex ngir jema not rew mi muy bataille Porte-Coto ci Paté Badiane ci 1865 kon lolu événement la bu reuy di 30 novembre 1865 di événement bu reuy ci histoire rewmi di événement bu reuy tam ci histoire yonu mouride ndax waxna legui ni bes bo waxna ni mam tierno ci la gëna aduna deuxième événement majeur bi nga xamni nak mom mo amat ci porokhane te concerner communauté bi moy sona jaar buso fofu la wacc liguey ci porokhane ñu denc ko fofu
4: mu ne xerew lu len na sante soxna jaara ngir moonu may lu tax nu sampi daara xerew lu leen nu sante soxna jaara ngir moonu may lu tax nu sampi daara bu leen ma tanqamlu bu leen ma tanqal bu leen naxal ndoxam ki leen de tanqal ñel leen du leen di ubbi seeni nopp ak seeni xol ma ubbi seeni bopp tegene sen wagani kol de tatan mam jara wa meleko nanul yabon tawna kajor tawna bawal taw njambur bawala ngan ko marhel ak dob jambur walo ngi wal wali digental walo ngir nan ci geji domi atta walo jara mama atama firu nawel se geji gun nekhna waju nan te fafwel jara mama jara ma firu porokhan na ko dayo no ngi detam ba ciurokhan gannaat datam na mu bannaan ba mandi yaay mbambolaan sam doxajul ci xandi ñepp ngi mo ci seen liggéey ba saalum fuuta futee ku neñ sa ganne maalum yow taxañu liggéey bi dem na penku dem soo baarakala leeduk faggu yengal nga ba gigi yengal ba jiri ba ñepp gijeel yow bayo fu jore bay kan nga bayo bay nga ndindi jigen ni boyal nañu nga bay bandindi jigen ni soxla lañu ya don soxna mam jaara bu son daanan le wum nga lambi doomi soxna
5: kon soxna jaara noni le ñewé poroxan mu melni ak ñewam kem niñ koy wax ne waliyu wo wu daanu fenn wo xamne ni yalla dako mom fenn ci suuf dafa melne ci misal rek waye jege wuko sax waye ci misal mu doomu adama meuna deg yamona ak bombe atomique bu exploser fenn man na am ay ati ati at ay téméri téméri at muy def jeexital te lu mel nonu ay jooni yon wala ay million yon wala ay milliards yon waliyu wu jaamu yalla ba daanu fenn mom lañ koy misalal kon nonu la soxna jaara waccé ligéy fofé ci poroxan jikko nak mo taxone yalla yonni yonenté yépp ci kaw souf la ko tambulé ci yonenté yalla adama alayhi salatu wassalam ba ci yonenté bi mujju di muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam mom yonenté bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam delu waxat né adabani rabbi fa ahsana ta'dibi yalla sun borom subhanahu wa ta'ala moma yar bu rafet delu waxat ne innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq yalla moma yonni ma ñew motuli ci jikko yu rafet yi kon ndeke kon yonente bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam mbollem yonente yiko jitu won sun borom subhanahu wa ta'ala dalen don yonni ngir ay jikko waye yonente bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam mo ñew ngir motuli jikko yu rafet yi motax sax biko yalla di tag ci alquran daf ko wax ne ko wa innaka la'ala khuluqin azim tagewuko ci nday tagewuko ci bay tagewuko ci njambar waye ci jikko yu rafet lako tagge kon lolu lu mata roy la muy jikko yu melno yoyu nak mom la soxna jaratullah maryama busa yoron jaamu yalla bole ko di liggey yoy yep mi ngi ko jele ci jikko yi nga xamne ni mom la yonente bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam jikko won te yalla taxone mu yonni ko ci kaw minde fi mu ñew andiko
1: soxna jara nim dan dundé nek sayam lolu mom danaka jeerul guddal wax kat yu bari wax nañ ci borom xam xam yu bari leer nañ ko farem fatch nañ ko ni sun borom santane ci tiram tedd bi di alquran ne jigen juy sey ni nga wara mel yi jukka nga wara lambo ni nga wara doxale lolu rek mom la soxna jaara top
6: soxna si dafa nekkon salihatan nit ku soxna su baakha baax lawon baax nak du jagine ben baat bu woyef bo xamé né dañ nan baax na rek té waxu ñu baat lan moy baax saliha bu ko señ basir waxé ci biir téré bi moy li fi indi won yonenté alayhi salatu wassalam
7: yonenté yépp bi len yalla limé tudd len def né kullu min salihin kon salah manam muy lolu rutba daraja bu kawé la yent Cheikh Ahmadul Khadim bi mi ñaan manam wittalu jigen soxna daf ne wa zawjatan salihatan tu'inu kon critère yi bim ci ñeuk tuddu moy salah bobu mu wax
6: buñu gisee Seigne Bachir wax ne soxna jaara kanat salihatan liñ wara xam moy baat buñ charge la baat bu fess del ak imana la moy liñ bëgg wax moy lepp li fi indi won yonte ñu war ko def ci nit mom lolou yalla da dimbali nako ba jikko jo jepp nek ci mom
1: ta moy jikko ju bax monako wa innaka la ala khuluqin azim yow yonte bi yang ca kaw njobax taluk jikko ju bax yonte bi ne inma bu'istu li utammima makarim akhlaq man yonte bi dañ ma yoni sans mission du dar moy fexé ñew implanté fi jikko ju bax amna fam waxa inma bu'istu li utammima salihal akhlaq
6: comportement bu bax nekine bu baax andine bu baax yeepp pour nga meuna am baatu salah bobu bobu alquran di wax amilu salihat fokk yoy yeepp dajalo ci yow pour nga ma nek saleh
1: jikko moy nit buñ ko day wax jikko jaatax nit buñ ko day waxtane ñu man ko roy jikko jaatax ndax askal wa lañ ci man rek moy yoy tam fexé wuti boy bo tolo ci denc fexé wuti ku baax waye yi nak jikko yi mom dang ko ci meuna roy ak fo meuna nek ak ko meuna don
6: benen baat bu am solo yit bo xamé ni Seigne Bachirou décrire na jikoy soxna jaara moy dafa newon afifa moy ku mandu la won wala ku teyewon bopam la
7: afifa afifa anfaf mom itam jiko bu bax la bo xamne jigen ñep war nañ koy roy ci soxna jaar ndax ci yunus yalla muhammad ali sallatu wasalam bimu waxe yi tax jigena tabbi aljana daf ci alimale lolu ndax daf ne bu fekke jigen julli ne julli juromam wor weru koram wax top jeukeram dal ne wattu bopam wattu bopam moy alafaf moy fego
6: baat bobu bo demé ci alquran soxna menen maryama mo xamé né moy ummu sayyiduna isa alayhi salam même jikko joju lako alquran jox wallati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wasadqa bi kalimati rabbiha wa kitabihi wa kana min al-khantin masalan yonenti yalla wala nitu yalla siddiqa ki ragalon yalla ki yoron jikko ju bax gem sel waye ahsanat farjaha dafa teyewon bopam
7: lol nak yalla digalal nako julit ni ni wa qul lil mu'minati yahfazna furujuhunna wa qul lil mu'minati yahdhudna min absarihinna wa yahfazna furujuhunna lolou momi di jikko bu bax bo xamne ni wares nako roy ci mom mu delo xamne mom soxna ci mi ngi nekkon dayina dayina moy ku diine wu ko xamne manam lay teunku ci diine di top ndigal yalla di moytu ak terem
6: comme diine la du wax jo xamé né da ko wax rek wax sanni waye da ko dafa indi lu koy firndel ci bir wax ji ndax li woné diine moy ñu gis la li diine diglé nga nek ci waxtu né diine lan lay jariñ moy défar sa digënté ak sa borom diine lan lay jariñ moy défar sa digënté ak minde fi diine lan lay jariñ moy défar la yow ci sa jëmm bop boy xol nak soxna si seigne bassirou inna ñetti mir yo xamé né bu né ñetti rapport yi am ci yi diine di défar wala ñetti relation wala rapport yi am digënté nit ak dara yépp soxna si gis nañ ben acte bu mu doon def bo xamé né da koy jëmbal lool bi ci ñëk moy digëntém ak borom ndax dafa né dayina waye kathiratus salat ku bari won lumuy jaamu boromam ku bari won lumuy julli ku bari lumuy nafilé julli lumuy jariñ inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar julli lumuy jariñ moy téla def lu bon moy def ci yow présence divine yalla taxaw ci sa kanam waxtu woné ba fo tollu diko fatlikoo
7: jigen ni yalla digalé gor muy jaamu yalla ni la ko digalé wasallat khamsaha bokku ne ci melokan yi nga xamné bi lim ma halinako wa samat sawmaha bokku ne ci melokan yi nga xamné tudalenako kon niko serigne bassirou melale rek da melni dafa jël hadith bobu rek harfan bi harfin indi lepp uqnuti rabbiki wasjudi warkahi ma'a rakihin lolou digel la lo xamne yalla bi mu koy jox maryama yi mbolam jigen ñep dugale na ci bir wax ni jël jaamu yalla di julli di ruko di sujjot and ak niko gor ñi defé nga and ak ñom diko def non
6: bu ko defé taxaw gog ngay taxawat da ngay recharger wat l'air ak barke ak xewal ak gem yalla lolou la recharger wat nit batterie do madam wa rayna salam da dan daw ba ci yag mu melne day sonno beug ko ko charger wat ci borom motax dan arihna ya bilal yal ay way bilal nodal ndax ñu delu wat ci sun borom ba recharger wat kon kasiratu salat limi defal rek tan halani fasha wal munkar fexe ba rabbalala jokalala ak sa borom ba nga am ak mom rapport bu rafet rapport bu intime rapport bu neex bu ko defé sa borom gënal la lepp lu dul mom sa borom dakal la lepp bu la sa borom dakalé lepp nak la ko nakari do la ci gis mukk motax inna salata tanha ani fahsha'i wal munkar waye ku bari won lu mi wor la
8: sawama la won mom mam jaara qawama la won itam dan ab wor kat lawon bu reere waye taxaw kat gudd lawon itam bu reere bar lawon itam ku bax lawon waye sakhiy lawon itam nak ku tabe lawon ni nga xamne non la nek won itam zahida donon ku deddu aduna waye donon itam sabira donon itam fadil ku muñ lawon waye tam ku bax la won ku am gënal
9: doomi soxna la jo xamne ji mom dañ ko yar ci yarub doomi soxna yarub doomi soxna nak buñ ko waxe moy dimu jo xamne ji dañ ko jangal alquran jangal ko xam xam yar ko ca lola yit yar ko ca njang momi ba nga xamne aw ay khalatam ak gisinam ak digginam ak doxalinam ak jeflentem ak nit ñi ak digentem ak boromam dara dootu ci meuna genn alquran ak sunna
10: al-laylu qa'imatun wal yawmu sa'imatun turaxibu rabba idlalan wa afkara dafa ne mom day guddi da ko la taxaw di jaamu yalla becc gi itam naka non day wor ku meena wor la
6: inni nazartu rahmani sawman sawmu moy tey sa bop meuna maîtrise jangal noy maîtriser sa bop noy fexé ba sa bop a'da aduwika nafsuka allati bayna janbayka ki sa non bi gëna reuy du sey non ye yori nga ne ñew di la attaquer waye moy sa bakkan bi nek ci sa digënté ñaari ci sa digënté ñaari côté yi sa xol bi sa bakkan bi ci nek ane mo lay pousser ci nga def lu bon li fe noto ko ba yilif ko ba maîtriser ko ba tek ko ci li neex yalla yow do noto gor laysa suja'u allazi yahmi fawarisahu yawma ti'ani idha mal harbu tashta'ilu لكن من غد ترفا او ثنى قدما عن المعاصي فذاك فارس البطل نون لاكو جامبر دغ دوكو غاني تي خريبا واي جامبر دغ موي كي فانكر سا باكان كو نوت سا باكان با تيكو تي لي مبغ تا وور لول رك لا لاي جاري
7: متاخ بي سيدنا محمد واخا كريتير ييغا خا نني موم لاني تامو تي جيجن بور تاكو داف كو داف نيانت waxne tun kahul mar'atu li arba'in ne li jamaliha denga wali maliha wali hasabiha dagn ko tan ngir aptar dagn ko tan ngir alal dagn ko tan ngir ab juddu dan way nak fasl war bi zati dini manam nak ka am dine boy tan tanal ko tari bari da ko boko deful partenga kon diine joju ko am diine lolou ñu tamu ci jigen la don lo xamne itam ci melokaani soxna jaara la bokku motax buñ ko yoroy wa res ko ci bawla ci li ñuy roy ci mom
6: mo waxat benen tombu bu am solo muy kasiratu salati was sawmi was sadaqati muy ku bari won lumi saraxela di dimbali mi defi
8: tabam gogou nenañ daan lim yor lepp daf ko daan dundale ba du dessé dara
11: képp ko xamné sakuna aajo ci lu soxna jaar mom dé ma xamné aajo jojo mom mayna soxna se mayna ko man lepp lu mossa mom bopum daal néna kuko soxla rek yaak fa baye daal
6: sadaqa bi moy jariñ mindé fi saraxé limi jariñ moy jariñ mindé fi kon rapport diiné défar na sa digënde sa borom ci julli diiné défar na sa digënde ak sa bop ci wor waye diiné défar na sa digënde sa bop ci saraxé ci jimbali mindé fi lolu dongu la soxna si nak kep ku jang histoire kep ku jang li nga deg gaay yu bax yi wax ci mom moy alalam daw ko fekke lum am ci nit ñi da ko def ba amna kenn ci talibé yi nga xamé né da doon jangé ci señ mor antassali muy señ masamba mariam khasside gam ko defal diko martial bimu fi joggé lam ci tuddu bokku na ci ku bari won lumuy dimbalé dongay la
11: in maraha ja'un aw zaraha zamayun sara bima hindaha subhana rayana dali wax ne bu fekkene nit ki dafa xif ñew ci soxna jaara de wala mu mar ñew ci soxna jaara na xamne buy delu dana lek ba su dana nan ba mandi
6: ndey daara ju bax ngi ku dan saraxé ku dan dimbulé donga daara yi nek ci kër gi jikko bi rek moy wam marzaqnahum yunfiqun wam marzaqnahum yunfiqun ndax way dem ci alquran dafa ne alif lam mim dalika kitabu la raiba fihi hudal muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata jidak iman iqamatu as-salata jidak wa iqamatu as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun mom ci dop moy gannaaw bo defere ci digënde sa borom yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata la jidak wa mimma razaqnahum yunfiqun moy lila yalla xewle ci min ci alal nga def ko ci nit ñi moy buntu yalla bi gëna gaaw
11: dañ da wax sax naan waxtu sedd ak waxtu tangor lu ci soxna jaar gëna mëna faj aajo ci ñuko yitté wo ndax lutax mu ne tantil kibar taaman hakatha hataban waqta shita mundu ayyamil burudati daal wax ne mom day jox magni ay ñam yu neex naka nonu daleni may ay mat mu ñaaro ngir di fatal sedd bi bu re waxtu tangore tam daleni may ay noxi sedd di len may dal yu bax yo xamne day depo ak jamonay tangor bu re waxtu sedd dal lañ aaje wat lañ ci dimbulé bu re waxtu tangore lañ aaje wat lañ ci dimbulé ca diko def lepp ngir yalla
1: dong yi min ko lol ngir joxe jamum daan jox den rotal dong yi di nan tayit lu am solo ngok muy joxe ñam gëna señ ci ba neena wa luqmatan tasaddu biha batna al ja'i afdalu min bina'i alf jami ben tib boy jox ko xef mu lek mo gën tabax juni juma tayant bi neena man bana lillahi masjidan bana lahu khatran fi jannati bo tabax la yalla juma fi rek jak fi rek sun borom tabax la appale ci aljana ben tib nak boy jox ñam nak kon day melni kon sun borom jox na la lu gën juni kër ci bir aljana serigne touba waxon na cheikh rafal ne ko kay ma tekkal la yoon bu gaaw ci agalen ke ci yalla te bari wul rajal lo xatul munako lan lan la munako ngay joxe ñam te bul ci wut xajj ak sen
4: balam poroxan te kalala jigen ni bu soba li qawna hara melna ni yalla yali de tudde sen domi de tudde bamba bay jamme ken haram na ngir mom rek hatan yalla yow ya de bu so bali ñako cangay naka nga ñew sangu nu doxnu ay gaay yow ya de bu so bali ñako cangay naka nga ñew sangu ñu joxnu ay gaay ya tax jigen ñi lemaso ay malfa nuy soli hausa fu nu so nu jël fa
7: saraxe bobu mu wax itam bi mi lim melokani julit ñi nga xamne lu mu tuddal goor tuddal ko jigen wal mutasaddiqina waxale ko mutasaddiqat kon yoyep day yo xamne niñu ko tamo ci goor ni lañ ko tamo ci jigen bako ne ci melokan yi nga xamne lim nako muy daf ne dafa daan taxaw ci liko war ci digeentem ak boromam ba nopi nak taxawit ci liko war ci digeentem ak borom keureum
1: tay lolou dafa am solo top sa ndigalu borom keur dafa am solo nax yent bi sallahu ta'ala hasa neena jigen bu sere ne amul ben bur bur yalla julli juroom war wer kor bu amé asaka lu mat nisab mu genn ci asaka bu mané dem mak mu dem mak ta top jeuk reum kon dana dug aljana
7: yent bi sallahu alayhi wasallam neena ayyuma imra'atin matat wa zawjaha 'anha radin dakhalat aljannata kep ko xamne ci jigen ni do faatu yu balé ngeureumul borom kërëm koku aljana moy don kërëm
6: li señu basir wax moy wax rek hadith bi may wax rek le résumé wat moy nit ki jigen gi bu cede ne yalla ben bur amul kulul mom taxawé jullem taxawé koram top borom kërëm def na liko war yalla ne yalla de garantel nako aljana
4: jaarama mam jaara ko am jaarama ya ko waral sa doom rey karama jaarama mam jaara ko am maqama ya ko waral keruk bisub qiyama jaarama mam jaara ko am ay qarbaakh ya ko waral sa doom fiñal ak baakh jaarama mam jaara ku fi fasajo ya ko waral sa doom fasunaajo jaarama mam jaara ko am hidaya ya ko waral sa doom hamilaya jaarama mam jaara ko am tay junne ya ko baral sa dooma jommal jinne jaarama mam jaara sar fu jimi joxna la jikko yu rebet yu yime jubal nga japp yow tay julli tay jang tay joxe ba leer yi jolli
8: nonu ko way kat yi don waxe dañ na muti'ati rabbaha wa sayha sayyidaha non nim topon na yalla borom way topon na serigne mbacke moran selima xamne mom modonon kilifa ardatu af'aluha lillahi idmana jef yu bax yi nga xamne mam jaar da ko saxalon yalla tax jef la yo xamne yu geureum lo won serigne mbacke moran selima ndax mom mam jaar walam tuhin ahadan walam tashin amada musse doyal ken waye musse ñawal itam di rub jamono walam tubin abadan mustafa yitam kokku nak kon manaabaha mana kokku ko sikkal wax nga lu wutek li wer
9: waxuma sax jigen ni roy ko way goor ni bari roy ko ndax l'islam mom jikko moy alcorane te alcorane julit bu goor bi ak julit bu jigen bi ñoko bok defini bu ko defee mom ne en tant que jigen neegu seem li la moy digeentem ak suñu borom li nga xamne mo aju ci ibadat muy jaamu yalla te lolu waru gar la ci julit bu nek digeentem ak boromam ndax ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun koku digeent fardu ayna la kenn ku nek mana sa digeent ak sa borom la dang da la war dang ko wara def dafa bokul nak ak neegu sey ndax koku laaj na itam jikko ya nga daan gis ci alcorane ak ci sunna yoy dafa laaj nga dund ko bu wer waaw laaj na wayef laaj na toroxlu laaj na deggin bo xamni doto am khalat sa khalatu bop sa khalatu borom keur moy taxaw laaj na mana nga jox ko sa lepp ngir yalla waaw loli non la mam jaar doon dundé ak mam morante seli
1: da nga deg ñuy netali sakkat wo ko borom keuram teyelo won di mamour anseli tamou teye ko xeyni wa saqi waxnañ ginaaw julli geela xeyni wa saqi mamour anseli dug ci bir fatte ko mu teye sakel ba bañ xey suba ba mamour anseli di julli fajar la ko gis deg nga timit ñi wax naan masna xar galam def ko matta togal ci laax borom keuram ak yeneen yu bare bare yo xamni day wone fonku gum fonkon borom keuram def kim ko defon sang akit topoto gim ko don topoto nga xamne kilifa la ko defon ab sang la ko defon
7: lolou di la xamne kon res na ko roy ci soxna jaara ñax ku nek deg na liñuy netali ci sakel wo ko soxna serigne mamour teyelo won ak nam ci defé yoyep yo xamne buñ ko ci defé reference donte mënu ñu ag ci fam agon tam waye kako def reference dana don royu kay ci biir jigeen ñamu nek lolu di lu am solo mu del waxat ne kanat rabbi al awlada wala awladaha ala al muruati wa taharati mune mom soxna jaara dox daani yar ay domam ci mbagnum rus ak lap ak bax jikoy bax yef lolu ku ne xamne ni jigen li ñu wax éducation de base mom moko yoré ndax moy li nga xamne moy ñëk amé xalé bi bi ñi dogu dug aduna lu muy xam moko xamal ci ndawam koku kon laaj na mu nganna yo lo xamne mom lay jox xalé bi bala dem ci daara ja
6: yeen minde fi ya ayyuhalladhina amanu yeen ñi gem qu anfusakum fegal leen seen bop wa ahlikum ak seenu njabot naran sawara sawara so xamne wuxuduha an-nas wal hijara ñakoy lak ñakoy tal ëlëk moy minde fi ak doji kon lañ ci mëna musul ëlëk sawara soso nak moy yar leen
7: motax kon jigeen yi war nañu roy soxna jaara ci loolu luñu occuper ci seen liggéey ak seen activité war nañu fexé ba am ay waxtu yo xamne dañ koy tok ak seen doom di leen yar di leen xamal liñ leen wara xamal lol nak buñu ko waxé gis nga xamna jara mu wax né daf leen daan netali hikayat salihin di leen wax naan min ta'bi salihin qiyamul layl fi na leen wax naan mag ñi bax ñi ni lañ meloon nangam suñ nangam ni la daan def daan ni ñoom dañ daan nafila guddiki
1: wa kaseeran ma tahki alayhim hikayat salihin dañ daan netali gaay yu baxé fañ jaaroon mu di len netali lu waroon dil sa tay la nak da melne na ma nga daan yore sa dom bu timis joté jëm ge ñu dajalo ñom de netali jaar gaay baxé di len lebel lepp yo xamné ay ndjarign da ci am
7: lolu liñ ciy jàngé moy xalé bi dang koy xamal dembam dembi mamam xamal ko manam ciosanam xamal ko lam am ci ay royukaay maam yo xamne wour leen fi jegi di royu ñooña ndax gis nga biko soxna ci de netali di leen ko netali sa señ bu mag bi ne ko señ bassir waxne ci saasa mom da fan yoy da tambali bu guddé mo dem ci jullikaay bi taxaw di nafila té bobu dalugul alquran waye deggim deg soxna jaara di wax né mag ñi dañ dan ñu bax ñi dañ dan nafi la lool la dal di jël mo itam dal di koy def ab roy kayam ba dal di koy tambalé nga dal gis né kon goné bu accé ci kër gi bu juddo ba xamé limu gis rek mom lay dal di def roy kay ba tax na kon jigen ñepp war nañu fexé di ci seen xalé yi leen jangal so amul temps wu man leen jangal itam amna ay yenen yo xamne lu melni ay amna ay théâtre yo xamne lay jangale jaar jaar yentou sallallahu alayhi wasallam yoyep xalé yi dañ ci intéressé wu nga di leen ko tégal ak waxtani yo xamne day tolok sen niveau yoyep fi ne jaadu won na ñu diko amal nga xamne dañuy xol fa xalé ba toll rek ñu diko fa jangale manam mag ñi ak jikko yu baax ba nga xamne manam dana ci intéressé wu
12: innocence xalé ci innocence lañ koy yéré ci sel han ñett yi yu am importance la rawat na ci jëmono ji nga xamne dañu envahir ci sun biir kër yi diñu yaq ay télé ñoo fi ñew di fi indi programme kenn téréwul télé télé halal al aslu fi al asya al ibaha waye nañ fexé ba ñett yi lepp luñ ñuy indi sun kër yi nañ ci bayyi xel yi na deppok suñuy valeur traditionnel na deppok suñuy valeur religieuse waye na deppok innocence ak sel ak pureté bu xalé lolu buñ ko fexewon ba programme yi am ci télé ñu respecté ko rek kon télé bu boba day don ab jumtu kay buñu mëna yaré suñu doom yi
7: ndax ni mu ko don netlé man nga wut cassette tek mu diko ne mu di len ko netlé ci anam yi bare bare yo xamne yi xew ci jamono ju legi nga de nga xamne da nga ci jaare yow den ci xamal seen dembi mam ak seen ciosan ak li nga xamne mom ñom lañu wara def ay roy kay
1: da melni malheureusement tay television bi ak série yi nga xamne ma nga joge dekk yu kenn xamul yoy ñoko remplacer lool mo waral yaqatu bari ci jamono ji lool mo waral société sénégalais di sutun sen bop ndax culture ñeneen lañu jox
12: neena waye non seulement yarkal do waye dafa nekkon pédagogue ku xamone yoon wiñ wara yare xalé ndax wa kanat tahki alayhim hikayatus salihin bu dan yar xalé yi day jëfëndiko moyen yi gëna deppo ak yar xalé muy ay conte ay netli ay lepp la dan jëfëndiko jël lu bax lim bëgg wax ci yépp def ko ci lebi bi pour ñu jàngé ko waye du dag ne ay lebi bi faswa ak nagu ak beywa donte lu baxa bax la waye mom da dan jël dunduk wali yi fi jaaroon lu bax liñ dan def mu le koy netti ñom ngir bëgg inspirer leen ci ñu jël ci mom jàng mo xamé dañ ci royé
1: aka neexon ñu déllu waat ci soxna jaar dan def dan ci yar ak njabotam moy di netti li jikoy gaay waye aka neexon tay ko ci yar sax njabot digënté mi sa gé nga netti ko kenn ci doomi señ Touba yi netti ko kenn ci cheikh señ Touba yi netti ko kenn ci sahaba yi jaar jaaram genn ci ay bind joxe len ko ñu yobul ko
10: bari na itam lum len da netti neena netti way yu ñi len wax ne señ diw re diw sangam de wax nañ ne li la da ni la da jamo yalla da julli nangam rakka wala da jang alquran ab kaymen ci bis walay menon yu menon da ko da netli
12: diko bayyi xel yusrih li tilka al hikayat la wax daran diglu bu bax attentivement di li ñi wax way wa yahfazuha da ko dan mokal neena sax non seulement mokal way daran jiem liñ ci wax mom mu koy dundu neena likoy firndel neena bis dañ ko netli ne min dahbi salihin qiyam al-layl
1: dafa ma sox señ Touba ne ko dal gaay bax dal sen jikko mo dal dañ dan taxaw guddi dim ci blu moy nafile guddi bobu señ Touba ci zahir du mag don sax xamagul lu bari waye señ Touba ci tambale mom bu guddi jote muy taxaw ba beut set ngir appliquer lolo ko wajuram joxol
12: fek qiyam al-layl buñ ko waxe moy ci guddi gi di nafile di julli ngir namu yalla bëgg waxtaan ak yalla di yalla ak yalla yokkat sa pass pass ngëm ngëm mom biñ ko waxe lool rek comme luñ ko wax ci lu baax da koy def mu japp ne taxaw taxaw la motax mo daan taxawé non kon gis nañ pédagogie bi nga xamé ne soxna ci mom la lan jëfëndiko pour yar xalé bi pour défar ko ba gis nga résultat yi ci jur
7: kon yoy yep di wax ni waras nako jang ci jigen war nako roy ci soxna ci xamne jigen ji nek ci keur kilifa mom itam mo wara gëna comporté bu comportement bu baax mo wara gëna roy soxna jaara ndax mo gëna jégué hadara ba mo gëna yalla ci lu mel non suñu xolé alcorane ni wax ci wa keur yent bi ya nisa nabi lastunka ahadin minan nisa bokulen ak yenn jigen ba taxna kon bu ngeen defé lu bax dañ koy ful ngeen am ci tiyaba ju kawé je nga xamné ñeneen def nañ ko way su ngeen defé safan bay nonu dañ koy ful man yaqul minkum billahi wa rasulihi wa ta'mal salan notiha ajraha maratayn wal batukan ne ya nisa annabi man yati minkum bi fahishatin mubayinatin bi ba'af la al'azab dhafayn kon lolu itam res na koy baye xel
1: wa tuftiru ala al mahruf lepp lo xamni dal du lu bax safan bala soxna jaara yona muftani da ca mel na ko wor
4: te jiko yi may begalim amolen borom poroxan digeen ñu bon ñaka yoron yarolen dawula jew dawula janne dawula jey do jeyu do jaayo ka jaay ci jey ya sobu yonu jannati neemi kula royul dem jaanama jehimi saragi taxna baragal nga yalla refet refet njorto te xam nga yilla rewo reyo rero andana la dale do romme do rambaaji buso bali xamon nga fayida xamon nga fulla te xamu fi ram fi ne yalla falla gore nga xam nga kerdam karamo xam nga ngeureum yoy yaay borom maqama xamo kañaan gore hadiho nam bale dawla ke kan to ka kitu hale
12: kon mbok yi képp koo xam ne ni bëgg ngaa sellal sa digganteeg sa borom ak sa digganteeg sa morom royu kaaya nga soxna jaaratullahi maryama buso xam ngeen ne mbokk yi ginnaaw bi nga xamee ne ni soxna jaaratullahi maryama buso wàcc na liggéey foofee ca poroxaan ba ka ko yoroon di Mamour Anta Sali delluwaat Kadior xam nga ne diggante bañ fay ñëwaat yàgg na lool war naa toll ci juróom ñaar fukki at wala lu ko ëpp ba Serigne Touba ci boppam feeñal yonne feeñal barab ba kon lool rek manees na cee dégge ne sunu borom subhanahu wa ta'ala lépp lu mu bëgg a feeñal rek dina ko feeñal ni mu feeñale barab boobu barab boo xam ne nii dañ koo denc ci biiri armeel lu toog juróom ñaar fukki at wala lu ko ëpp nit jaaraatu fa mu mën a feeñ bañ koy siyaare kon loolu day tegtale ne sunu borom moo bëgg ñu jariñu ci ni mu feeñale woon biiru zamzam muy teenub samsam ngir ñu jariñu ci ni mu feeñale Touba gii nga xam ne nii Serigne Touba wër na ko lu yàgg a yàgg di ko ñaan boromam ba suñ borom feeñal ko lu mel noonu rek moom la feeñale poroxaan
2: li ci gën a yéwee mooy ci biir armée la nekkoon
12: ci biir armée
2: waaw waaw te itam maanaam am na jamono maanaam xàmmeewu ñun barat bi waaye nag Serigne Touba moom amoon na ci xam-xam waaw xamoon na ko bëggutul ko ay xàmmiku ndax ñu fi njëkk a ñëw bañ koy seet si léegi na xamal na leen bu ngeen di ñëwee maanaam bu ngeen doxee nangam mètre ci tàmbu leen tàngam dox nangam mètre da ngeen gas bu ngeen gasee da ngeen fa fekk nangam nga nga xamante leen jox ay mandarga yëpp waaw moom Serigne Touba moo njëkk wane barat bi
9: jëmmi sëñ bi moo fi yeble ab bari na loo xam ni man danaa koy dégg ci ñoo xam ne ñi dañ naan seen xëy na seen ndax histoire moo demee noonu seen maam moo feeñal barab bi wala yu mel noonu waaye ni nga xam ne noo ngi koy wax te diine tax histoire tax mu mel na sénégalais yépp ñoo taxaw ci suñu kanam humanité yépp ñoo taxaw ci suñu kanam wax jooju mooy ne sëñ bi ci boppam moo feeñalaat barab bi
8: wax nañ ne bi nga xamee ne ku baax ki soxna Mame Diarra mi ngi fii jóge boobu mi ngi toll ci fukki at ak ñett jëm fukki at ak ñeent waaye Serigne bi xam nga ne yàlla wutale na ko ñëpp ci lépp dal jamono yooyu ñu fi denc Serigne bi soxna si defoon na fi ay xamtu defoon na ci barab bi ay xamtu moom ginnaaw bi ñu fi jógee it wax nañ ne booba barab bi léeg-léeg daa nañ jaawale naan fii la ak faa la ndax ci ay armeel la nekkoon wax nañ ne itam fii ci dëkk bi am na góor gu baax gu fi nekkoon guñ daan wax Gagny Touré wax nañ ne daana gis ak leer ci fi toll barab bi ba demoon na yëgali Serigne bi loolu ay fele itam deg na fi te lolou don na ko deg itam ci njabot señ bi fi mu jono nek
9: moy bimu fi yone ndaw moy señ mo roqaya di nijaay ci señ modou mamoun mbake mom bi ko fi señ bi yone bamu ñewé dafa laaj bam laajté koka ne ko ah ñaari bërepp yi def mom ñoo dendo xamna na nak ben la ci way xawmu bu mu ci don ah mom itam mu delu wat ci señ bi ne ko won nañ ma fa ñaari bërepp de waye day xammi wuñ xam mu ne ko señ bi ne ko da ngay delu wat bo démé ñaari bërepp yi nga tibbu ci suufus bërepp bu nek ci ñaari bërepp yi nga tibbu ci ta bañ leena boole indil ma leen bam ñëwé def nonu demat ci señ bi dal jël ci ben am suuf sum jël ne ko bi moy bi meto defar
8: señ bi tam waxon na ni bi yoon du feñé du rew ci ba mukk wax nañ né bimu feñé bimu fi yablé bañu génné ko ba nopi daf ko joxon digal mu wax cheikh yu mag yi nga xamni ñoo nekkon ci salu ku melni señ Moussa Paté Dramé ak señ Maba Awa Ndiaye ak desna señ Babacar Diabo ak ñu démé na ñoom daf leena digal ñu def fi lu melni ab yeen ak mbar mo xamni ku fi ñew di siyar man fa tok jang fa alquran bo bëggé wacc ab kamil man ko ñoñi tam wax nañ ni loolu dañ ko seddo won ci seen biir ki fi tam ki fété woli bañ jëmmal barab bi ci non ginnaw bi nak le cheikh mohamed el bashir ñew ci ni nga xamni non la ko serign bi fété la won salum bi mu ñewé mom itam gëna dundalat barab bi
9: señ bi ci bop mom amna ay tektal yu mo xamni dafa jotal nako fe def bi soxna ci wacce liggey way dafa ne ci bir xam nga loolu neexuta wax ku ne way jimmi señ Basirou Mbake mom bi mu ñëwé bi ndigalam joté señ bi jox ko ndigal mu wara ñëw fi wax nañ ko tektal yoyé bam ñëwé yit amna señ sañu gaslu wat ba jot tektal ya ci bëtu bob bi ak tanki ba fekk fa tektal nañ ko waxé won mu defarat ne ni lañ mako waxé won kon lolou mom lu leer la
13: wanajini wajmi'al muslimin ma'al wanaj walidati amin ya allah waghfir lana wa laha wasur mahaibana walutuf bina wa biha fil hawli ya allah عنا تجاوز ويانا رحمنا وما لا سواك وأنت البر يا الله واغفر

0: Moussava li nga xam ne jotoon na ko taxawal doy na ko liggéey lum ca mën a yokk ci rafetal ak dëgëral ndox mi dafay dëppoog jamono te du dàkkoonteeg la fi la suñ bi kii woon loola rek doy na ko liggéey.
1: Ñaareel ba mooy mbirum jumaa ji mi nga xamee ne si xool yitte suñ Moussava mën na yitte yéene def jeneen jumaa te yéene jooju suñ borom dogale ko na mu ko dogale ba mu wàccee xalaat boobu la njëkk ba mu xalaatee leen loolu la ci tegaat mooy jumaa ji nga xam ne si moom lañ fi naan nii parce que suñ Moussava Yacine xalaatee ñu waxtaan ci ak moom muy fekk mu doon yitteem lool doon yéeneem lool mu ànd ci ak moom suñ baaraa fi nekk mu woo ko fi ngan mu teg xaar wa ñaanal ko ba liggéey bi fii mu toll tey ji tubaarkàlla xam ay xeex jamono rek waaye waroon naa fekk heure bi ñu julli ko te ñu ngi ñaan suñ borom ñu àggale ko jàmm am na ci yéene bu baax a baax a baax.
2: Ginnaaw loolu barab bu tedd bu nekk nag dana am ay barab yu ñuy siyaare bu ñëwee ci poroxaan la ñuy njëkk a def mooy siyaare barab bu Mame Diarra Bousso barkeelu itam ca teen ba nga xam ne nii wóor na la ne teen bii moom daana fa root njabootam nga fa nekk gépp itam koo ca mën a dem siyaare nga siyaare ko waaye nag ci am na ci yoo xam ne nii kenn diglewu ko dem ci xur wi naan fii la doon bojje gënn gii la doon dëbbe wala nii la doon def di xalangu yooyu moom du yëfi nit képp koo xam ne nii kon bëgg ngaa siyaare barab baa nga fa xam nga ne fii la tëdd barkeelu ca ndox ma xam nga ne teen bii dafi daan roote waaye foo xam ne nii nag ay nit rek ñëw teg seeni gënn naan defal lii xalangul fii loola ku ko topp da ngay topp loo xamul rek waaye barabi siyaare mooy barab ba barabu siyaare ba mooy teen ba barabu siyaare mooy njabootam nga fa nekk gépp.
3: Jëmmi barab yooyu bu ñu fa demee léeg-léeg nit ñi ci seenu xir ak ñenn ci seenu ñàkk xam da nga gis ñi dafa def ay def yoo xam ne bokkut ak lañ santaane lu mel ni barkeelu mu ku ne xam naan nañ koy defee bu dee teen ba nga tànk naan.
4: Ñoom ñëpp xam nañ ne moom teel Mame Dia daana ci root ñu yeesal ko di ko barkeeloo loolu tam loolu tam ba tey lu am solo la ndax albarakatu li mu tabarak yi.
3: Bu dee dàgg ya nga dem taxaw fa. Waaye nag futtiku di xalangu loolu bokkut ak defe naa kilifa yi santaane wuñ lu mel noonu di xalangu ak di def yeneen yoo xam ne ñu fay dem ñëpp dañ koy gës yooya daa mat di bàyyi xel xam ne barab bu mel noonu ku fa dem nga xam ne soxna soosu dundam gépp ci roy sunna dundal sunna ak nekk ci lu baax la fa nekke woon kon wërisu ko sosol ay bidaa.
4: Daggee Mame Diarra moom wax na wax nañ ne moom fii la nekkoon waaye da nga gis ñoo xam ne lu lañ fi indi naan lim fii la Mame Diarra daan defe naa nga fii la Mame Diarra ba ci bay xalanguloo nit ñi sax naa leen te ku ne xam ne Mame Diarra moom sori na lu mel noonu nit ku baax ku yiw ku sàmm la woon koo xam ne ku yiw kon loolu kon yooyu dañ koy dafa am ñoo xam dañ koy sos rek ngir bëgg xaalis waaye loolu yu bari amut kon nag yooyu mot a moytu la xam ne daal poroxaan daal ci ëpp solo mooy boo ñëwee nga dem ci barab ba siyaare Mame Diarra ñaanal ko boo amee soxla itam nga ñaan fa yàlla ci barab Mame Diarra loolu tam lu am soxla.
3: Kon kay li ñu war a def mooy ginnaaw ba nga demee barkeelu ca dëkk ba ndax jëmmi dugg ci dëkk ba rek loolu day nag barkeelu waaw dugg ci dëkk ba rek leer ya fa nekk ak lam fa bàyyi ci ay jeexital nga jàngee ca lu ci nekk nga jëfaloo ci sam xel te bañ caa jiital sa xol ci di def yoo xam ne bokkut ak l'islam santaane yaakaar naa ne loola mooy ëpp solo jëfaloo sa xel ci bu dee dàgga ja nga xam ne kii kat liggéeykat la woon ma demee dinaa ko roy ci loola donte amatuma dàgga it waaye ma liggéey ci sama kër ya may defal sama sëriñ danaa ci gën a góorgóorlu soo demee ca teen ba noonu boo demee ca barab yi yëpp nga jànge fa lu mel noonu bu ko defee nag loola mooy ëpp solo ci di xalangu ak di fa def yoo xam ne ay xew yi diñu fa def la yoo xam ne kilifa ya santaane wuñ ko.
0: Suñ Bassirou dafa siyaare fii ba noppi ci barab bi mag moom àndaloon mooma ko wax ba mu génnee ba dem ca biir kër ga mu wax mag ñi mu àndaloon ne leen dellu leen ngeen siyaare jiwaat ndax moom kat xàmmiwut kii ak kaa lu ko waay laaj mu jox la ko. Loolu suñ Bassirou moo leen ko wax waaw delluwaat leen ngeen siyaare moom xàmmiwul kii ak kaa loolu wax ju rëy la. Kon mu waa kër suñ Touba yi man seetlu naa ko dund naa fekk suñu Blaat suñu Abdou Khadir ñoom ñëpp suñ Mourla ak Sidi Magui nii suñ Modou Bassi Diom ñoom ñëpp ak suñ Saliou ñoom maanaam kenn ku ci nekk bu ñëwee itam cër bi nga xam ne moom nga jox soxna si yow yaa leen koy gën a ñeme sax waaw xorma ji nga ko jox ak ragal gi ak sammonte teggini noné rek lañ fi ñëwé melokan wi fi talib yi ñëwé rek non lañ fi ñëwé señ fallu itam gis na yoon wax ni ñëw na fi siaré bimu siaré bu nopi bam del bimu démé ba kawla dafa wacc ci kër ga ci kër señ basiru wax ko ne kon ne ko proxan la bayiko ni señ basiru xawa jaxla ci loolu mu ne ko dedet dama tudd bu gudd rek ñu ne ma pek pek ne ma prox suba suba proxan loola tax bimay dem jaaruma fi nga xamne kon ñew gi fi mom dafa doon lo xamni lu señ bi fonkal bopam la ndax señ fallu mom meuna la wax la waye waxut la ko yëkëti ak kako yëkëti waxuko dafna rek dama tudd bu gudd rek ñu ne ma proxan kon lool ñom non ñom ñepp ko xamoon ñom ñepp fi daan ñew ñewin wi itam amul bu ñewé yow mi nga xamne da nga yoré sa di sétan ni di xol da nga gis ni ki talib bi rek ñoo ca bokk yam ci ko tegg ni mo ra jox soxna ci ak hormar bi bu ko jubé bobu muy aksi ci mom bobu ñewé ci mom ni muy togué ak bu jogé ak di rub limi ni ci dëkk bi lepp da ngay gis ni yaa mum yéne ci bokk yam wa mbolé mo kristu bay nga xamne fekk nañ ma ci barab bi ni dal la kon nga xamne kon mom ñepp xam nañ ne mam jaara gis ni Moussa Bassir daan wax rek ni ñepp xam nañ ne mam ñepp la ñepp lool moy li fi am
2: kon proxane nekkon na dëkk bo xamne ni wa kër Serigne Touba yépp fi daan ñëw Serigne Fallo da fi daan ñëw Serigne Abdoullah da fi daan ñëw Serigne Abdul Qadir da fi daan ñëw Serigne Saliw ak Serigne Murtala ñoo ñëpp dañ fi daan ñëw lu mel nonu nak mom rek la sëdd yi wéelat ndax gis nga Serigne Cheikh mu Serigne Saliw amna fa kër mom itam gu yéme tabax fa tabax bu yu yéme def fa daara yu yéme mom itam lu mel nonu rek la wéel gis nga Serigne Cheikh mom Serigne Muntaka itam biñu aggé fekk nañ fa mom itam maçon yek menuisier yek yépp nek fofu mom itam muy taxawal ay liggéey fofu kon dafa melne rek bokoy sét liñ waxon rek proxane dëkk la bo xamné ni da melni Touba rek ni nga xamné ni nit ñi dañuy joggé fu nek di ñew Touba non lañuy ñëwé ci proxane
1: tane mourid bu né war nga am kër fi ci proxane dolle ci sax na war nga fay am kër war nga fay am tool waxon na ma ne daaw jeeg bi abla dafa nekk wax na ne dafa bëgg bin président pour mu gën a dugal loxom ci dëkk bi ci proxane ngir gën a développement gën a yaatu waaw waxon na ma ko ne dana ko def insha allah dana ko bind wax ko jar bu jaree sax mu def fi déclaration waate ko dana ko def waaye xëy na ba waag léegi teqee xataat yi xëy na moo tax defee ko na ma ko bëggee woon waaye waxtu ne mee ngi ci xolam daaw rek fàttaliwaat na ko kon yéenam ci dëkk bi rëy na lool
5: am nañ ci yaakaar ju rëy rëy sax ne dana màgg ba rëy rëyaay boo xam ne dana jéggi dayo yoon wi Touba aw rek fi lay aw ndax dafa mel ne ab dog la rek bu ci Touba te itam nit ñi xam naa tarub cofeel gi Serigne bi amoon ci Mame Diarra ak yable gi mu fi daan yabal loolu moom ba léegi dafa mel ne day gën di yokk bis bu set ndax màggal ak lu dul màggal nit ñi ñi ngi ñëw ku ne yitte woon a fi am kër
0: kër yooyu nga wax lu am solo nga wax noonu ñoom ñëpp ñu ngi fi tàmbali ñu ngi fi am kër daanaka Serigne Cheikhum Serigne Saliw ren mën nañu wax ne fi la dëkk ren lu ne mi ngi ko fi def mi ngi wuti tool mi ngi wuti kër mi ngi wut lépp këram gi fa boo demee lu nekk wax dëgg yàlla tubaarkaalla defal na ko
5: at mu jot mbooloo ñoo fi tux si dëkk fi mbooloo mu bari ñoo fi wut ay kër yoo xam ne kër yi màggal lay doon Touba itam bu njëkk noonu la demee woon ñun ñi rek ci li ñu fàttaliku foo masaan toll da ngay gis fi dëkk bi yam bu njëkk te doxin wi rek la doon dox ginnaaw barab bi nag murid yëpp ko yittewoo murid yëpp fi yittewoo am kër te ñi ngi koy sàkku bu baax a baax at mu jot di ko dundal di ñëw màggal ak lu dul màggal nit ñaa ngi fi ñëw waxtu bu ne mboolo yi ñu nekk ci biir réew mi ak ñu nekk ci bitim réew kon dëkk bi amuñu lu ñuy nattable ci ne day dem ndax ñi fi nekk ñëpp ñi ngi gis at mu jot ni muy yokkoo kon duñ mën a wax ne li fi nekk gun doyandi na ba tey soxla nañ ay fajukaay yoo xam ne yi ñoo gën a jaar yoon fajukaay yu mag yi am ci dëkk yu mag yëpp moom la darajey dëkk bi yellool population bi fi nekk itam loolu lañu yellool ndax dëkk bi fa mu jëm yàlla rek ko xam kon mënuñoo wax ne hôpital yu ndaw ndawaan yi ñu amagun doy na hôpital yi gëna magé yam ci raison yi bu mel non lañ soxna fi ndax fo xamni sa at mu jot lu mat 3 millions de personnes dañ fi dajé yalla nañu def hôpital bu mat loolu dafa yalla marché yu mag yalla na fi gëna baril forage yi jangukaay yu mag yi ñi fi nek ñi fi dëkk ñi ngi bari bari go xamni gi ta seeni doom itam ñi ngi jang ñoñ soxla nañ ay jangukaay yu mag yo xamni seeni doom dañ fi man tok jégué seeni wayjur itam jang ba seenum jang gëna sori ba gëna sori ñu doora gëna mëna demat ci yenen dara yu gën
2: ginnaw poroxaan no ni la démé aduna sepp daw jëm ci fa seeti serigne touba yi wut ci fa talibé yi tam wut ci fa kon dëkk la bo xamni ni lepp lo xamni ni yalla na ci ab dëkk warna fa am niki ay hôpital niki ay jangukaay niki yenn infrastructure yi nga xamni ni ab dëkk mënu ko ñak kon mbokk yi poroxaan ngok kon mbokk yi soxna jaara bu sangok kon mbokk yi royo kaya ngok kep ko xamni ni bëgg nga sa aaju faju dëkk bu tedd ba ngok kep ko xamni ni bëgg nga barabu siyaré barabu soxna jaara bu sangok loolu moy li nga xamni ni tata non lañ leen ko andil leen ko jëlé ko poroxaan ak ci soxna su tedd sa tedd wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.